Thank you.

0: puyapul uk ang suliran sa kukwa.
1: Okay, balik na din sa atong dulumanon, inyong dulumanon. Kaubang yapon sa inyong Kuya Paul Kenneth Redoble Laurovo. O niya, advance sa pipesta de Econo niya sa Santa Monica, lungsod sa Mabini, Bohol. Uy, ugma de eh, Lunes, Martes. Uy, di man takasuloy ani higa lang akong amiga himsog si kay Josephine Bergo Sapphire Panimdim, pinanggang anak ni Ma'am Antonia Panimdim niya sa Barangay Tangke, City of Naga. Matugan niya shout out si Park Eric Ayag. Okay, taga dito din sila si Park Eric, no? So, mabinisos, eh, dili, magdalwasan matiming o birnis, no? Nindot ning na timing ni Bernice Part Eric dahil si Pin ay mga tunta na dito. Okay, terting aligriha ning magpista ang kadalong Sudes Bohol. So, ugma, pecha 4, Lunes o Martes. So, 4 o 5 re, ang pista niya sa Alungsod sa Mabini. Sa Bohol, katong kuan Barangay Concepcion katong ilang Jonas Concepcion man to maring Barangay Concepcion do ila pero kay nagpista ang Mabini apil ya po nang kuana. So advance happy pesta gikan ni Pat Eric Ayag ug Dai Josephine Bergo Sapphire Panimdim. Advance happy pesta diha sa lungsod sa Mabini Bujol this coming May 4 to 5 karong tuiga 2026. Shout out sa tanang pamilya niya sa pamilyang Part Eric, pamilyang Ayag o pamilyang Agipo. Pamilya ni Agipo Mabini Bohol. Kusamning kuanten Agipo barangay ni barangay

0: gitu nih dili dili nih pamilya re pasipiatnya tabah ayo na bani agi po dili sa ato si Busiti kaya baka paso agi po sabi agi po barangay ni Ditos Mabini na dito na Eric ang mura rin mo rin si Eric iglihok ig shooting competition murag baga murag mo ikinik sige asa ako rin ibutan si Ginoo dahil si Pin o ni Pat Eric ito yung mong gingo no atong plan sa dobit sa naibi ba to sa naibi sabado nakatatak na ni sa akong alarm system ay may tabuan eh agiaw na ko ninyo ay magiaan man yung ko diri magiaan ni akong payag diri Bulacaw pito na ko niya ninyo o madayon tani pizza sipin ha inilayan itong kalihukan diri sa south po niya itong tambungan salamat kayo ni Josephine Bergo Sapphire Panimdim inanggang anak ni Ma'am Antonia Panimdim diya sa nang Barangay Tangki City of Naga Uba ni Park Eric Ayag ato ni mga amigo sa NBI Central Visayas mga higa
1: Pite
0: ayun o ato yung mga awit nga gipangayo sa ato sa mga suking di Kaminaw salamat kayo si Virgie Romero nagtanawsan o si Ma'am Nimpag yung son Jordan Soronio mayong hapon Kuya Paul pa-shout out na ako diri sa amo akong Lulo Librado Baduk Soronio sa Bulinawan Siyudad sa Karkar Daniel Conde nagpadayon nga nagtanaw salamat kayo dahil si Pin Patriot among buutan nga amigo ala correct yun na yun o correct yun na nga Nimpa Agyonson Linaw Lipata di ay ni naminaw sila na to no? Nagsunod sila sa atong tulumanon sa on air o sa atong official nga FB page sa Bisayang Magsisibya si Nimpa Agyonson naminaw yun mini mo permi Kuya Paul salamat kayo no diya sa Linaw Linaw Lipata Linaw Lipata Minglanilia Cebu yun sa mamungkuan Inday Roel yun so yun sa mga ninyos Inday na Islam na rin ba ng bataan ba't ka nung Islam

Salamina po nato sa Lipata, Linaw Lipata, Ming Danilia, Cebu. Michael Bentoy, sa iyang request, nalipay siya kay ato nang ipatugtog ang iyang pinangayong awit. Rina Purisima Kumpas. Kuya Paul, request kog awit, I love you with all my heart. I love you with all my heart. By Lord Soriano.

atoning Iskander sa atong digital music box ha, kini imong pinangayong awit, I love you with all my heart. I love you with all my heart. Giawit ni siya ni Juan Lord Soriano. Asta yung giga awita, no? Ay, ato ko lang paminaw, hindi. Unsa ni kanindit na yung awita.

0: kuya pool ug ang suliran sa kubwa.
1: Okay, katumong awit mga igala, mga pinangayong awit to sa atong mga suking digpaminaw. Asay luwa ko ni uban giwa naman tay oras no. Ya makapabati ta ninyo ininyong pinangayong awit. Wa na tay oras no. Shout out na lang ni Edin de la Peña diha sa Dunhill, Argao. Si Rela Simbahon. Hello Kuya Paul, shout out for me diri sa Buhing Tubig. Dinamungahan Cebu mga pamilyang Simbahon. Labi na sa akong mga igsoon Kuya Paul, sila si Taxiana Marcial Aliasir ni MG Soberano Abilion o kanimo diri sa kanamo diri sa Lawaan 3 Talisay City mga pamilyang aninyon Kuya Paul kanunay yung nagpamati o nagsunod sa mga programa sa DYHP. Okay, salamat kayo o si by James Rock Arnijo Montibon diya sa Sugod Cebu nagtanaw na naka-follow na i-share ni sir atong FB page o nila ni Day Josephine Panimdim o Pat Eric Ayat kinintinguga maugay buhi pagkinintinguga ni Aning Mera Luna tumula. Bueno, wala na tayong oras sa kainig awit ni Victor Wood for the good time. Ayaw lang kung sorry ni uban ha, di na ito mabasa inyong greetings o di na ito mapatugtog inyong mga pinili ngunit awit kay wala tayo oras.
2: I know it's over.
1: Wala tayo oras o sa kainig awit sa ni Jose Marie Chan o Ray Jen Velasquez. Alang sa mga nagminalay pangkod karon, ang bingi ang inyong isigagugma.
3: If you love
1: aron kini mo lambo papagayo. Mamimiss na sa tabo, mamimiss na sa ninyo ang iyong guya po. Until next Sunday.

nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Namoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod niya lab, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, arunway kasing-kasing na magdugo kay nasamad.

0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maingay ang buhay. At maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
12: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass.
13: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una, pero strong karun.
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imang gusto.

0: ay mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
4: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supra-Sid.
11: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
12: United Home.
7: Unilab.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
14: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
12: United Home.
7: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Era with the top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E. Vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
3: When you love, you caress.
4: Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa. With proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
13: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the

0: true global Filipino beer.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang lamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
10: Ako'y nabugat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexido Forte.
13: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxVit Kargado.
5: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Strong sa una, herbal stronger.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
9: Malagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Let's

0: with the top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra E.
2: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
3: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
4: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality.
6: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: O pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag.
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon, hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
2: Sa Pride Anti-Back Detergent, limpyo.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala Alamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilalamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain mesra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samok na ubo, ubo. Ubo, undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
11: Tusiran Forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
13: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una, herbal strong garoon.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
16: Malagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
18: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
19: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
10: Pag may acid, Supracid.
2: United Home Supracid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
3: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
8: United Home.
3: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Good

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: with the top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: It's giving confidence, Myra E.
1: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatang mo grabe ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Ali! Free Ali Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238 for series of 2026.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
13: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
14: Mag-Neosep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity.
11: Naulian na ka, ma?
12: Gahapon.
15: Persist, consult your doctor.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
17: Karun, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP. Ang Santos nga Misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.
18: Salan sa mahan ug sana ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maigsoon, maginulsul kita sa atong mga sala, aron mandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahong sa tanan. Huwag kaninyo, maigsoon, nakalapas ako na puya mo, sa unahuna, sa pulong, sa buhat. Huwag sa walang pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na umuyo akong Santa Maria kanunay mulay. Sa tanama ang anghel ng mga santos, huwag ka ninyo mga igsoon, aron ninyo ako yapo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyaan nunta kita sa Diyos nga makagahong sa tanan, huwag pasailoon sa atong mga sala, dadun nunta kita niya ngadto sa kinabuhing dayan.
19: Amen.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa Tibuok, Pilipinas, alas 3:35.

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Niana usab kita sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod ning adlawng Domingo, Mayo 3. Salamat sa Dios nga nakasurvive ta sa buwan sa Abril ug niana ta sa buwan sab sa Mayo. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Alguno, makiguban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Ang tema nato karong hapuna may kalambigitan sa mga mahinungdanon kayong testamento sa pagpalit sa yuta. Unsa ba ka mahinungdanon ang notaryo sa pagpalit sa yuta? Ayaw ninyo say pa nga kanang pagpalit sa yuta nga way testamento di na valid. Bisan ka na ang mga verbal nga mga agreement aron ibaligya ang yuta, valid na. However, labing maayo gyud nga masulat. Kana usab ang pagpalit nga gi sulat lang sa partido ilang gipirmahan kauban ang pirma sa mga saksi. Basta way puwersa nagkasinabot ang seller ug ang buyer, bisan wa panay notaryo sa abogado, valid gihapon kana. Oh. Nay nangutana attorney, ang kanabang pagpalit sa yuta nya didto ra may nagpinirmahay sa barangay, valid ba na? Valid gihapon. As long nga didto sa barangay wa mo pugsa sa pagpirma ug nagkasinabot mo nga kanang yuta'a, ibaligya. But, kaming mga abogado, mutambag yun mi sa labing maayo. Labing mahinungdanon nga ang pagbaligya sa yuta, notaryuhan gyud og abogado. Unsay epekto? Tiyamanin ninyo nga ang instrumento sama anang kasabutan sa pagpalit og yuta ug wa pagari nay notaryo sa abogado, giila kana sa balaod nga private instrument. Unsa may epekto ni anang gitawag og private instrument? Ang mao nga kasabutan valid na sa contracting parties, legal, valid tali sa seller og buyer, apan tungod kay kana private instrument, dili na binding sa third party. Usay buot ipasabot, ato lang isimplify og mayo ang balaod. Ang lisod atong sayunon, ang gahi atong pahumukon. Mayon ganita og dili binding sa third party, mahimo nga dili na ilhon sa uban nga mga tao. Panalitan, ang kanang inyuhang kasabutan sa pagpalit sa yuta, bisan og nagkauyon gyud mo nga kana maunay presyo og kanang yutaa maoy paliton, bisan daghan pa mga saksi ang mo pirma dinha, dili kana dawaton sa Registry of Deeds, dili na dawaton sa Bureau of Internal Revenue, di na dawaton sa Bureau of Land. Nga naman, kaya ang inyuhang kasabutan, private instrument. Valid lagi. Apan maglisod mo o pagpa-transfer sa titulo. Panalitan o maoran na inyuhang saligan, para ipa-transfer ang tax declaration dito sa assessor's office, dili na dawaton. Samot nga, di na dawaton nga tos BIR o sa Registry of Deeds. Nga naman, ang kanang inyong kasabutan, private instrument. Valid na ninyo nga seller o buyer. Apan dili invalid ha? Valid. Apan limitado lamang ang application ni ana. Kinahanglan, notaryuhan yun na og abogado. Kinsa man nga abogado ang munotaryo, ana? kinahanglan notary public. Take note ha, dili tanan nga mga abogado notary public. Ang mga abogado aron mahimong notary public, mo apply pa ngadto sa korte. Gisahon pa sa executive judge angay ba o dili nga i-grant ang application as notary public. Daghan kayong mga requirements nga i-comply sa abogado. Kabahin niini ang good moral character sa abogado. And after 2 years, mo-renew na usab ang notary public sa iyahang commission. Adto gyud mo magpanotaryo sa abogado nga dunay commission sa korte pagnotaryo sa instrumento. Kinsa man kini nga abogado? Notary public. Dagha man nato nga mga abogado dinhi, notary public. Now, timan ininyo, kung kanang instrumento sa pagpalit sa yuta, manotaryuhan na gani na og abogado nga notary public, ang private instrument, ma-convert siya into a public instrument. O sa may buti pasabot, anak, as if nga ka na official nga dokumento. Ha? Public document na. Now, pananglitan, aduna kay deed of absolute sale, ginotaryuhan ka na sa abogado, bisan pa si US President Donald Trump, muila ana, nga ebidensya sa pagpalit sa yuta. Bisan ang Santo Papa, muila ana, nga valid na nga klase sa instrumento, kay dunay notaryo sa notary public. Katong inyong kasabutan, nga wa pa'y notaryo, valid to, pero talik na to sa seller og buyer. Ang pagtatak na sa silyo sa abogado nga notary public og sa dihang ni pirma na ang abogado nga notary public, kanahimo naman nga public instrument, ang private instrument, mudawat na ni ana ang nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno. Sama sa Registry of Deeds, sama sa Assessor's Office, Bureau of Land, o bisan ang mga private nga mga kumpanya, muila ana nga valid nga instrumento kay dunay notaryo sa abogado. Okay. Kini kasamang Jerome, daghang mga kaso ani nga tuskurte. Kay gi-question ang deed of absolute sale. Ngano man kay ang seller wa nakapirma. Giforge, gipiki ang pirma. Or, sa dihang gimugna ang deed of absolute sale, patay na ang seller. Or, ang seller wa kay baw. Nagigamit ang ihangan o gisundog lang ang iyahang pirma. Daghan kayong mga kaso, anak, nga naabot ngadto sa korte. Busa ang kanang pagnotaryo o mga testamento may kalambigitan sa yuta. Careful gyud ana ang notary public. O sa may balaod, sumaapa sa Notarial Act o sa 2004 Rules on Notarial Practice, ang contracting parties kinahanglan mo atubang gyud na sa abogado. Sa notary public, kinahanglan ma-establish sa abogado nga ang seller o ang buyer dunay kasabutan sa pagbaligya sa yuta. Ma-establish sa abogado nga ang seller maogi na o wagi piki ang iyang pirma. Now, dunay uban nga sobrahan lagi kakumpiyansa, ipadalang kasamang Jerome, ipadaog ahinti, sobrahan siguro ka, relax pod, ang uban na itong mga higalang abogado, bisan wa kay bao, maubani ang sealer, maubani ang buyer, monotaryo da yun. But, ang balaod yun mao, maatubang kina sa abogado ang sealer. Gawas lang o dunay attorney in fact ang sealer or ang buyer. Duna ba'y special power of attorney? Kay mahimo ra nga ang attorney in fact. Attorney in fact ang tawag ana. Kanabang hatagan o special power of attorney. Padalitan kasamang Jerome, dunay ibaligya ang ayuta si kasamang Gerald. Unya di siya kalugar kahit busy kayo, pwede nga ikaw hatagan ka og special power of attorney, SPA. Ikaw ang authorized representative ni kasamang Gerald sa pagbaligya sa yuta. Pwede rin na. Pero mangayo yun na ang notary public o kopya sa SPA. Now, nganong kinahanglan nga siguruhon nga ang contracting parties maog yun na? Gawas nga balaod sa notaryo nga moatubang yun ang contracting parties sa abogado. Katungdanan usab sa notary public nga sa di pa siya monotaryo, kanang instrumento nga iyahang notaryuhan, nagkasinabot yun ang sealer o ang buyer. Dunay managlahi nga forma sa deed of absolute sale. Mapalit na ganun mo yuta ha? Karunggod sa yun man kayo ang pag-grab o mga legal forms din ha sa internet. Pwede rin ninyong i-Google, pwede ninyong i-chat GPT, pwede ninyong i-Gemini, so and so. But, ang kanang artificial intelligence support lang na sa dunay yoy expertise or dunay enough knowledge ug unsa nga matang sa kontrata para sa parties. Oh. Importante gyud ma-check sa abogado ug unsa man ang maong matang sa contract nga pirmahan. Dunay mga na kit anako nga deed of absolute sale ang nipirma kasamang Jerome, maura ang sealer. Legal ba na? Legal man na? No? Pagtimaan ba nga gibaligya sa sealer ang iyahang yuta? But, para nako, tungod kay ang deed of absolute sale, timaan ka na sa kontrata sa pagbaligya sa yuta, labing maayo, mupirma usab ang buyer. Ha? Mauna nga, kung ako ang mudraft o deed of absolute sale, ako ginang papirmahon ang buyer. Kaya kanang deed of absolute sale, ebidensya mo na ang gibaligyang yuta. And that is a contract between the seller and a buyer. Wa kumiingon nga dili na valid ang deed of sale nga seller ra ang nipirma. Pero, labing maayo yun nga siguruhon nga makapirma usab ang buyer. Pag-conform, niuyon ba siya nga iyang paliton ang yuta. Again, take note, ang ebidensya nga inyuhang pangayoon sa abogado kung magbaligya o mapalit og yuta, deed of absolute sale. Now, naatay mga higala kasamang Jerome, ipada ang mga testamento, mangayo yung dispensa. Ang uban mingon attorney, doon na may deed of sale, amo untang panotaryuhan. Asa ang sealer ani? Di na ba kalugar ang sealer? Dili, kumunotaryuhan na. Ha? Bahalag wang buyer, basta naalang sealer. Labing may na ang duha. But, ngano, wa man na kay bao. Bisan amigo pa na nato, kinahanglan mo at tubang res abogado, pangutan-o na sa abogado. Nga. Sir, madam, ikaw ba ang sealer ano yung taa? O attorney? Tinood ni, ang nakasuwat din he, nga doon na kay ibaligya, nga 500 square meters nga yuta. O attorney? Tinood ni, nga ang presyo ano yung taa? 500,000? O, attorney, wa ba ka pugsa? Pagama nining maong testamento, wa, attorney. Kinahanglan ma-confirm, uy, sa notary public. Dili na ordinaryo nga trabaho sa abogado ang pagnotaryo o testamento. Ha? Ang uban nagtuo nga, abasta naalay testamento, pirma na yung abogado, dili. Timanin ninyo nga kanang maong matang sa testament, labi na ang deed of absolute sale. Ibirini siya na sa pag-transfer sa ownership sa butang, busa siguroon yun na sa notary public. Nga nahibaw ang sealer nga iyang gibaligya ng yuta. Daghang mga kaso, umanak ko mga klinti, nagpatabang kay attorney. Kusa man hitabuan ni gibaligya man among yuta. Wao ba? Kisa man ipirmaan ni? Wa ka pirmas nanay ana. Paghimo anang maong deed of absolute sale, patay na mas nanay. Nganong? Gabaligya man na, oh. Ka problema ba na ani? Anong nanotaryuhan mapunis abogado? Nga wa sa ihang atubangan ang sealer, din ha ang sipiat. Bahalag wa ang bayer, basta na lang ang sealer. Oh, but, labing mayo na ang duha. Oh, kay ang kanang duha, ang sealer o ang bayer kasama ni Jerome, mutanaw yun ang abogado sa iyang pirma. Panalitan na pirmahan na gani na ang deed of sale, papirmahan pa ba nag-usab sa abogado ng itos notarial book? O timan ininyo, kanamit ang deed of absolute sale? I-submit na nga to skurte. Oh, ang notary public dunay katungdanan nga every 10 days of the month iyahang i-submit ang mga notaryuhan nga testamento nga nag-involve o transfer of ownership sama anang deed of absolute sale. In kaso o mawagtang na sa inyohang kamot, ang deed of absolute sale, dili kayo mo maproblema, kayo pwede naman ta mangayo o kopya na ngadto sa notarial division sa korte, kana og na submit na sa abogado ang inyuhang deed of absolute sale. Again, murikap mo gamay, ang kanabang pagbaligya sa yuta, bisan verbal valid yun na, basta walay pinugsanay. Bisan ka ng suwat-suwat lang, tali sa sealer o buyer, valid na basta nagkasinabot sila. Bisan ka ng pagbaligyas yuta, nga aturas barangay magpidarmahay, valid yun na. But limitado lang ang iyahang application. Kana siya gitawag og private instrument. Valid na nga kasabutan tali sa sealer o buyer. Dili na ilhon sa third person. Sama sa Registry of Deeds, BIR, Bureau of Land, mga pribadong kumpanya o uban pa. Labing maayo para ligon ang ebidensya sa pagpalit sa yuta, ang kasabutan, panotaryuhan ka na o abogado nga notary public. O ayaw mo kumpiyansa, bahalag mahasul mo, sakripisyuhi lang ninyo, ikaw sealer o ikaw buyer, muatubang yun mo sa abogado. Ako mo require yun ko. Ang uban ako mga klinti kasama Jerome, magbagulbol ng uban. Kay nga nawa ko ni notaryo, kumpito na kuno ang dokumento, nga nawa na ko notaryo, di man pwede nga ato ang i-shortcut ang balaod. Kaya in kaso niya, doon ay problema sumabot. Ha? So, atubanggin mo sa abogado. Kamu sealer og buyer. Aron makit-an sa abogado ang inyohang pirma, og makonfirm sa abogado og kanang maunga kasabutan sa pagpalit sa yuta, tinuod bag yun na. Mabita na ang purpose nga pangayuan yun mo og government-issued ID sa abogado, pag-confirm na sa inyohang identity. Ug kamo ba gyud panalitan og authorized representative, mangayo ang abogado og special power of attorney, SPA. Kun duna na moy deed of absolute sale nga notaryado og abogado, ligon kana nga ebidensya sa pagpalit sa yuta. Ngano? Kanang maong kasabutan, giila sa balaod nga public instrument. Binding na bisan sa uban nga mga tao nga way labot ni anang inyuhang sabot. Bisan ang Santo Papa o ang presidente sa Amerika muila ana nga valid ang inyuhang kasabutan kun dunay notaryo sa abogado. Oh. May nangutan na pila man di ay presyo attorney sa pagpanotaryo. Depende na. Og humandaan, ubos-ubos ra ang presyo. Kanaan na may mga prepared nga deed of absolute sale. Pero og ang abogado, maapay mo draft sa deed of absolute sale, mo add-on ang abogado ana sa tariff rate nga gisitar sa Integrated Bar of the Philippines. Pila man, magdepende po na og pilay presyo sa inyuhang pagpalit. Oh. Pananglitan og ang presyo sa pagpalit sa yuta kasamang Jerome 5 million. Ang man pod og ang abogado mangayo lag para notaryo nga 500. Di na pwede. Musumada gyud ang lawyer ana og pilay presyo sa pagpalit sa yuta. Okay. So kana sa mo commercial ta. Balik ta alas 4:05 or alas 4:07 ha. Igbalik na to, mutubag ta sa inyo ha mga legal nga mga pangutana. Alas 4:07 lang ta balik kasama ang Jerome. Igo-igo mga 10 minutes atong commercial ba. Okay, balik ko karon taon. Andama daan ang inyo ha mga legal questions ha.
1: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Blow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una, herbal stronger.
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
15: Malagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling-galing mo.
18: Smart 2.
17: Smart Dishwashing Paste ko.
18: Smart 2.
17: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
18: Smart.
17: Tanggaling forever.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
17: Tanggaling galing mo.
19: Smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
4: Charm, fab, con, pangungkong maka.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
14: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang linood na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
3: When you love, you caress. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Goodbye.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Beverage Sandal!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
9: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

oras, mga kasama, alas 4:08, balik ta sa tuwang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Ako gihapon si Attorney Buin Algono, mga makikuban kaninyo hangtod ta alas 5 sa hapon. Motubag na ta sinyo ha mga legal questions, ang ato ang hotline para sa PLDT, ang area code 032-256-1916. Globe line 0917-124-6459. Naka-live streaming sab ang ato aron nga program sa ato ang official nga Facebook page sa DYHP. Ako anang patalinghugan sab ang inyo mga pangutana legal nga inyo hanggi paabot pinagis sa comment section dinha sa ato ang official nga Facebook page. Salamat kayo sa mga nagkatutok sa ato ang program, tune in sa ito ang programa, pinagi sa ito ang official nga Facebook page. Shout out nga ito kang Lorna Margarita, si Ju Alcoro Tagsip, Lerwen Olanobe, si Lorina Miranda, Analina Argente, Roger Medes, si Jemery Kasipong, si Ma'am Arlene Rosal from Germany, Lilani Tuason, og si Danny Javier. Okay. Ato na ang patalinghugan inyo ha mga legal questions karon. Kutob lang sa makauna, ha? Pabalikon ang hotline nato 256-1916 PLDT area code 032 sa Globe line 0917-124-6459. Dunay pangutana din hi. Ni Analisa Argente. Good day, Attorney. Pwede din magdadata sa yuta sa urban bisan wa patahatagi o contract to sell. Labing

0: magpakandakt mo og relocation survey para maklaro kayo sa plano og asa dapita nga portion ang inyohang paliton. Now, naamon ko yung mga tendency. Labi na rin mga gitawag og adjoining owners sa yuta. Kini ba mga tag-iya sa magkasikbit nga yuta kasamang Jerome? Doon ay mga nag-away ana. Kaya, uy, nga nung ipalit man na ni mong yuta, ako ba na? Oh, kaya ang sukod sa genetic engineer ni Lapas. Oh. O sa may balaod, ana, kinahanglan ba nga og magpasukod ka og yuta, imog yung sanghiran ang kasikbit? Walay balaod nga kinahanglan ang magpasukod sa yuta mo sanghid yun sa kasikbit. But, mingon ngayon kong but, ang puta pa sa butana, ang sunod, labing maayo. But, labing maayo, mananghid yun mo sa tag-iya sa kasikbit sa yuta. Mamagunay na anda na to nga maayong kustumbre, nga ito yung sanghiran, ang tag-iya sa kasikbit ng yuta. Kaya ba sindi ay masayop ang sorbiyor? Ha? Ang nasukod ng yuta, nilapas na sa kasikbit. Uy, dakong away na. Ang uban gani anak, mag inibutay na magpinuti. So, sa di pa mo magpasukod sa yuta, suknaadaan ang kasikbit nga. Pare, magpasukod kami sa yuta, pare. Pakatambong baka, pare. Oh. Aron, malikayan ang kagubot. O, pare, mauni ang sukod sa genetic engineer, pare, o. Why problema, pare? Why problema, pare? Uy, pare, nilapas lagi na. Maoba, di ba mauni ang sabot sa atong mga ginikanan? Nga dinhikutob ang utlanan? Ha? So, sabutan og tarong. Kay, doon ay panahon, nga awahin na hinoon, muto nga ang problema. Kay ang survey sa genetic engineer na pa-approve na sa DENR. Unya, na-transfer na ang tax declaration under sa bag-ong nga survey. Na-transfer na sa ang titulo, gumikan sa bag-ong nga survey. Resulta, magpangautas o ang yuta kasakasikbit kay nilapas di ay ang sukod ngadtos iyang yuta. Unya, og dili magkasinabot, asa maginapaingon, adtos kurte. Oh, unya nahibaw na ta og kasus yuta, labi na og magtinag-asa jud og garbo ang partido, tinuig-tuig usa mahuman. Di pagin masiguro og muda og baka, ha? So labi maayo sa dili pa ang kinasuhay sabot-sabutan daan sa magkasikbit nga yuta kun asa madapita jud ang aktual nga sukod. Dunay pangutana. Li istuya, atunay kung ni-assume ka sa urban poor, naa daw puruhan back to zero ka o bayad ka balik sa urban poor. Tanawa ninyo, uun sa may kontrata, no? Labing mahilagi doon ay contract na pirmahan. Ang kanana ang mga yuta ba under the urban poor program? Gi-award ka na sa gobyerno. Actually, gipalit na sa gobyerno, gikan sa private owner para himuon nga socialized housing project. Diin ang papuyon kadtong mga pobre nga maka angkon og yuta pinagi sa data-data ug sa affordable ra nga presyo. So labing maayo ma-verify ninyo sa homeowners association unsa may pamaagi ani. Sa di pa may mapalit og yuta, unsa may mga rules and regulations? Unsa nga papel ang among i-comply? Unsa nga papel ang ato ang pirmahan? Pananglitan og mauni among mabayran. So and so. So siha ganyan daan. Mabitaw na importante kayo doon ay written contract. Kay in kaso malimot na sasabot, ang reference ninyo ang written contract. Sige kayo na nako, ang kanang sabot-sabot, bisan verbal lang, basta wa lang nagpinugsanay, nagkauyon lang ang seller o ang buyer, valid ka na, however, most advisable nga isulat. O para ligon ang inyuhang kasabutan, manotaryuhan ka na o abogado nga notary public. Oh, kay karon kabahin sa mga kaso nga nagtipon og gatos kurte, ang problema kasamang jerum yuta. Naedaghan kayong mga igsuon, mayo pa kayo ang mga relasyon. Sa diha nga nagka-conflict na sa kabilin, nagkinihaay na, naguba na ang maayong relasyon. May mga managsilingan, mayo kayo ang relasyon. Sa dihang nagka-conflict na, gumikan sa problema si yuta, naguba ang relasyon. Daghan oy, nga mga maayong relasyon, naguba, gumikan sa problema si yuta. Now, daay mga anak, nakigbungol na sa ginikanan, kay dunay problema sa yuta. O, mga ginikanan, wa na mo ila sa ubang anak, gumikan sa problema sa yuta. As possible, ang kanang problema sa yuta, sa dili pa na mo abos kurte, ma-stapiran, mapugngan ang mga umaabot nga problema. Hinungdan nga, doon na ganay mga kasabutan sa yuta, labing maayog yun. O di mo sigurado, sakto o legal ba ng inyohang panagsabot, mangonsulta gayod ka mo o abogado. Kadili manato ma-monopolize God ang tanang kahibaw diri sa kalibutan. Kami mga abogado, wa may kalibutan o unsay trabaho sa civil engineer. Gawas lang o civil engineer na niya abogado pa. O, kami mga abogado, wa may kalibutan oy. O unsay trabaho anang ato ang mga doktor. Gawas lang kung doktor na abogado pa. O, sama guns uban sa mga profession. Maayo kayo nga pagka-doktor. But kung maghisgot na gani o legal problem, muduol yun mo o abogado. Kaya maumanay, gitugyanan sa ato ang gobyerno o lisensya para mo discuss ninyo kung unsa may hisgutanan sa ato ang balaod. Okay, nagkabina na to ron si Jubiti Arisgado. Good afternoon, attorney. Okay, mayong hapon usab. Now, doon ay pangutana. Kini bang panagbahin sa yuta? Unsa ganito'y labing angayan, nga himuon nga testamento, extrajudicial settlement of estate. Or, yuta argin may bahinon, pwede sab nga extrajudicial partition of a parcel of land. Now, daghang gutang mabasahan or madunggan o makit-an din sa social media nga mga legal discussions. Sakto man po ng ilaha mga legal discussions. Ato po ng respetuhan ang nagkadaiya nga mga legal discussions din ha sa social media, labi na ni mga amigo na to, nga mga legal vloggers. O sa maipikto, o dunay igsuon, o dunay iridero, nga wa nakapirma sa extrajudicial settlement of estate. Panalitan ba kasama ang Jerome? Dunay na po ka mga managsuon nga sumusunod sa usa ka ektarya nga yuta. Kinsa may mga iridero ana, natural ang napo gyud ka mga igsuon. Panalitan duna na igsuon nga namatay, kinsay mo represent, natural ang mga anak. Panalitan ugway anak, kinsa may mo represent ang ugway anak, unyawa na minyo. Natural masuyop to sa uban nga mga igsuon ang share sa igsuon nga namatay na nga way anak. Ato alang yung sayunon kayo ato ang discussion. I-simplify na to para musudes itong utok ba. Doon na po ka mga igsuon. Panalitan, buhi sila tanan. Doon ay usak ektarya nga yuta nga ilahang sinunod. Wa na lain yun silang kaptangan kanarang usak ektarya nga yuta. Unsay trabahoon sa abogado ana, extrajudicial settlement of estate or extrajudicial partition of a parcel of land. Anong gitawag na siya extrajudicial? Buti pasabot ba? Dili na kinahanglan nga mananghid patas korte. Oh, pinagi lang sa mga eridero magsabot sila nga mao na pamaagi sila ang pagbahin. Unya ang natural ang monotaryo ana notary public. Labing mayo ang papel nga ilahang gikasabutan notaryuhan og abogado. Unsa effect? Kun dunay eridero nga wa nakapirma sa extrajudicial settlement of estate. Mabitaw ni daghan sa mga kaso sa mga igsuon ron. Kay giangkon sa ubang mga igsuon. Napo sila ka mga igsuon kasamang Jerome. Uy, lima raman kabuok ni pirma sa extrajudicial settlement of estate. Na, kadaghan ko ka-encounter, ana, o mga klinti. Akong ipangutana daan, pila day mo ka mga igsuon na po attorney? Nga nung lima ramanin din he. Ay, di lang to na mo i-appeal attorney kay ang uban tuas Manila, ang uban tuas abroad. Uy, unya, og panalitan mo palag ni sila, magkinasuhay mo. Nahibawa na ni sila, nga bahino ninyo inyuhang yuta. O amo naman itong ipahibawa, attorney, unya. Wala naman sila'y pagpakabana. Ani, ato silang paisyuhon, og waiver of rights, og di na sila ganahan nga mga og share, ani. Oh. Now, importante, nga ang tanan nga mga eridero, makapirma gyud sa kasabutan sa pagbahin sa yuta. Sa gikayong nanako, doon naman ko'y nagkadaiya sa mga legal opinion. Nga kung doon ako no'y iridiro, una nga legal opinion ako ang natunggan, kung doon ako no'y iridiro kasama Jerome, nga wa kapirma, valid gihapon ang extrajudicial settlement of estate ngadtos mga nakapirma. Oh. Well, more respeto po ta, ana. Pero ako ano, ako abang most humble legal opinion. Invalid ang maong extrajudicial settlement of estate ug wa nakapirma ang ubang eridero. Timan ininyo, nga kanamiyang butang nga kumun. Ang property relation nga nag-govern ana, co-ownership. So kung doon naman ganit pagbinahina sa yuta, kinahanglan makapirma gina ang tanan nga mga eridero. Otherwise, pwede nang madeklarar nga void. Apan dili automatic. Mabuto na dakong problema, napay magkasus korte kay sa panahon good nga mabahin na unya bisan pa og dili kumpleto ang mga eridero nga nakapirma. I-submit na nas mga eridero nga tus BIR, i-submit nas Registry of Deeds. Unya ila na nang tipak-tipak ko na sila tagsa nga tax declaration. Na sila tagsa ka titulo. Mo palag ako mag eridero, uy, ngano man may bahin ana? Kamu-kamu rin nagbahin na. Oh. Ang uban sa mga eridero, di man mo tugan sa tinuod nga tos abogado. Oh, tugaan ninyo sa tinuod ang abogado. Kay mo stopper ang abogado sa future problem ninyo nga mga eridero. Ang uban, ingon nga, lima rin may kabuok. Managsuon na turni. Ako ba? Wa nagilain. Wa to'y anak gawas sa gawas imo tatay. Wa, uy. Why adopted? Awa, gyud. Yanga-yanga, maduga na tong istorya, maligas ang baba. Unya, katos undo, di lang na ito na ito ilabot. Ay, nilang ito, Isus, kapoy ka ito. Naaday, wa maapil. Tugani, ginyo sakto sa tinuod ang abogado. Kay, pwedeng ma-question ang inyuhang extrajudicial settlement of estate o dunay iridiro nga dili makapirma. Oh, papirmahon yun na ang tanang mga iridiro. O patay na, o dunay anak, ang anak maoy, mga anak maoy mo pirma. Paglikay man na sa future problem, sa anak ka nagmagkinihaay na mo. Ha? Nyalipay na mo niha. Kanaan na mo tagsa ka titulo. But, naapa mo at tubangon nga kasong itong skurte, kaya uban nga mga eridero, nangiha na, kaya wa na bahini. So, para na ako, Sa hamubo na ako nga legal opinion, basta dili gani makapirma ang tanan nga mga heirs sa property nga ang property relation nga nag-govern, co-ownership. Buti pasabot ba? Dunay uban nga mga sumusunod ana. Ang mahinungdanon mao, panahon sa pagbinahinay, mupirma ginang tanan. Oh. Dabla ko'y kliyente kasama Jerome. Buutan kay ang mga igsoon. Unya, naa sila'y igsoon ba nga ilahang gihulagway nga kanang unico iho. Pinangga kayo, kamanghuran. Oh. Sagad yun, kaning kamanghuran. Pinangga magina, no? Gani kitang mga igsoon. Basta kamanghuran, ato magina panggaon, ato ang kamanghuran nga igsoon, mga banay, bibibibiho na to. Kuha sila kabuok. Mga lima, masiguro to sila kabuok. Unya, ang upat, pulos man mga maayog trabaho. Nagtrabaho na nga to sa abroad. Usara ang nahabilin diri sa Pilipinas. Professional po, katong usara ka igsoon nga nahabilin. Now, ang ilang gihimo, ilang gibahin ang ilahang mga properties. Nag-extrajudicial settlement of estate. Nangutana ko, unya, ang ubani mo mga igsoon, ilan ako nunang i-waive rin ako, attorney, ang ilahang mga butang. Kay ako naman lang nahabilin rin usa sa Pilipinas. O sige, ato na yung papirmaho na o waiver of rights ang imo mga igsoon. So, ang gitrabaho, extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. Specify sa abogado nga mao na silang mga heredero, lima sila kabuok, oh, sila mao ay mga co-owners ning mao nga property, unya dunay waiver of rights nga dunay mga igsoon nga gi-waive nila ang ilahang katungod sa ilahang share sa property nga subject sa extrajudicial settlement of estate. O, sa ingon nga pamagi, o dunay mga gubot-gubot sa maabot, naa sila katamdan nga testamento. Nga ang uban nga mga heredero ni waive di ay. So ayaw ko ninyo bakaki ang abogado o magpabahin mo gyuta. Idiga ang tanan nga mga information sa abogado nga gikinahanglan kayo. Pagbahin sa inyong yuta, kay og dili inyo hanang limda ng abogado o mag kaproblema na, aw, maglabad inyong Oh, kay kapangitaan man as abogado o pamaagi, pananglitan o dunay uban nga mga heredero nga dili na kay magpakabana. Ang usual yun nga testament nga ipreparar sa abogado ana waiver of rights. Oh, aron mahibaw-an nito nga duna dai mga heredero no nga gi-waive ang ilahang katungod aninyo taa. Okay, kana lang ha. Atong oras ron as 4:34. Alas 4:34 karon ta taod og duna mo mga pangutana, pwede mo mo tawag sa ato ang hotline 2561916 o Globe Line 0917-124-6459. Mag-commercial sa Takadiot, ha? Balik ta, alas 4:45.
1: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxVit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Strong sa una!
8: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Manong dugay agad mawala anang sipuna, ma.
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep Z Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: BM Extraordinary with MX3.
0: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
19: My budget? So

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality. ACS!
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ako eh, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
16: Maximum!

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.
4: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
5: When you love, you caress.
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Terry Robles, 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: oras, mga kasama, alas 4.46, balik na sa ito ang Tulumanon, ang Lungsod o ang Balaod. Ako gihapon si Radio Man Attorney Buen Alguno. Magiguban kaninyo hangtod ta alas 5 ron sa hapon. Kaya, huwag na mo yung mga pangutahan na din ha. Pwede ninyong i-on-air ka na ninyo ha, mga legal questions kay basin di ay. Huwag doon ay mga susama ninyo o problema, at least taas-taas o coverage ang paghatag na itong katinawan. Yan ang inyo ha, mga legal problems. Pwede mong mutawag sa 256-1916 sa PLDT, ang area code 032, sa Globe Line 0917-124-6459. Ba na itong mga nga listeners karon naka paminaw sa ito ang program, pinagi sa official nga Facebook page sa DYHP. Okay. Shout out nga to kang Lilani Tuason. Maayong hapon. Okay, thank you kayo. Kanto mga nakatultul sa ato ang program, no? Ang uban, tao-tao na yun nagsigig yung paminaw sa ato ang programa, no? Kataw-tao naman po ning programa na to, ang Lungsod ug ang Balaod, pero dili ako maoy original yun nga ni Duma, ani. Nagpaminaw sab si mama nga si Wilma Kasipong. Oh, kanuna gyud ko nang maminaw sa DOHP matod pa ni Jemery Kasipong. Okay, thank you so much ha. Atong padayong hogana nyo ha mga legal nga mga pangutana, arita sa 0917-124-6459. Mayang hapon. Mayang hapon.
1: Hello sir, afternoon, mayang hapon.
0: Mayang hapon sir. Kisa ni palihog.
1: Hello.
0: Yes, sir. Mayang hapon.
1: Kining, mutana na ito po ito, Mexico, ano ito, Mr. Ray sa Bulag. So, kining, kung saan ka agay pa itik ng mga abang ito rin na di kinubayan, na ito kami yung 40.
0: Ah, okay. Kung saan may giabangan, sir? Kung saan giabangan? Kung saan may giabangan?
1: Hello, sir.
0: Kung saan giabangan, anak?
1: Yuta, sir, yuta.
0: Ayota, unya di gino bayad?
1: Dili mo abang sir.
0: Oy, unya kamo unsa may kamo gin mo tagiya anang yuta?
1: Oh, amo sir. Sa ako mga iridero ko sir.
0: Og dili gid mo bayad, padad-an ta na og demand letter, no? Daghan na sila.
1: Ano
0: na abot na diskorte? Unya unsa may netabo na ron, pending na maghangkaso, ana. Nahuman ng kaso pa.
1: O, wala pa lagi ito rin. Kaya may tapos yung budget.
0: O, dili. O, nga nung na-file man na ang kaso o kay budget, o budget, may ka na ang file kay kaso.
1: Ito rin, gamayro mag-bayro na ng small claim ko. Mag-file ka dito.
0: O, small claims ninyo. Ah, okay. Pila di ay ang kuan? Pila di ay ang kana na ang abangan?
1: Ang abangan niya, attorney, niya abot ang 30 mil, kay pila ka tuin niyo kay abang-abang niya, akong abot sa barangay, bang, o mamimisito, pala nga, may certification niya, ako di pa abot sa korte. Ato, di mo sa korte, dito sa kuhan ka ng Timunda ba? Pero pag kuman, na in-order sa kuhan, sa judge, nga mo na baran, pero huwag din mo bayad.
0: Huwag din gihapon. Ipadadaan na ang sheriff niya.
1: Huwag makuha.
0: Ipadadaan ang sheriff.
1: Oo. Adi, ang gid og gid share diri pero why opisyal man ko makuha.
0: Pila man ka buok nagabang? Nga wa mo bayad? Pila ka buok? Pila ka buok?
1: Tulo ni sila.
0: Tulo. Ah, okay. Kana na adi ka basta dili gid ka basta-basta nga magka-eject ana og small claims lang. Ang ikaso ana unlawful detainer. Magsugod ang kaso gikan sa katapusan nimong pagpadaog written demand, sir, no? Isuwat kina ang demanda, padadaanag demanda sa abogado nga muhawa suod sa 30 ka adlaw. Unya, bubalik na po kas barangay na noon na kay small crimes naman itong kaso, ha? Ang imuhang i-file nga kasos barangay, unlawful detainer.
1: Dili ba na ako bayad dito sa korte, mabalik ka dito?
0: I-compute na sa korte og pilay fair market value og assessed value sa yuta og pila say damages ng atong pangayoon. I-compute na, pero ang imong kikinahanglan ron, abogado gyud nga may mo file og kaso ana. Pero mientras tanto, wa pa ka naka-file o kaso nga unlawful detainer. O, makagasto dyan ka ka-ejectment man. Pero o ka narang small claims ang imuhang saligan, niya gahi kayo ng mga bang, di gig ka makapa-eject ka na. Labing mayo nga i-kaso, anak, ejectment, unlawful detainer, gikan sa katapusan ni mong pagpada o written demand, kinahanglan ma-file ang kaso sud sa usa ka tuig. Dili man langay kayo ang kaso nga unlawful detainer. Pwede man ang madesisyon ng gani sa judge dayon mga tulong at usunong kabuwan. Mahuman man dayon na. Kay kanang yun na nga kaso mga nga klase sa ejectment, sumari na. Ang tawag sa balao na sumari na nga kaso. Dili lang ngayon. Dalion sa judge.
1: Sa patatong, mabalik po sa barangay ni para mapatawag, para ma-issue na sa certification para...
0: Oo, balik yung kas barangay. Kaya dili man na, di man kakakfile o kaso nga unlawful detainer o di mo maagidaan o mediation sa barangay.
1: O kway certification?
0: O wala kay certification to file action, i-dismiss na sa korte. O kway certification to file action.
1: Kaya wala naman lang images na turni, kaya di nga mapugot.
0: Ejectment na lang, ma-file nga kaso na, ipa-eject na.
1: Okay.
0: Mm. Sige, thank you, ha? Okay. So, maulag yun yung problema, sab, sa uban nga mga nag-abang, no? Magpaligas na mahinoon sa nagpaabang. So, ako ang tambag ninyo, magpaabang ganin mo og yuta o bisan unsa nga property ninyong paabangan, doon na gin mo'y pirmahan nga kontrata. Ang tawag ana, contract of lease. Contract of lease. Kontrata sa pag-abang. Og ako malikon, labing mayo notaryuhan o abogado aron ma-convert nga ito sa pagka-public instrument. Arita sa bakanting linya, 256-1916. Ang linya ron nga available, 0917-124-6459. Mayo hapon.
2: Hello.
0: May hapon, madam.
2: Attorney.
0: May hapon. Kinsa ni?
2: Kisita.
0: Taga-asa man ka, ma'am.
2: Di adiri sa Kusok.
0: Pusok Lapu-Lapu. O sa akong ikalagad, ma'am.
2: Oh, Lapu-Lapu. Lapu-Lapu.
0: Yes, o sa akong ikalagad ni mo.
2: Oh, na ako'y pangutana, attorney. Ako ba diri sa amo, di ako'y ipananong na mga kanang kamunggay, kanang bayabas, kanang usay nga artist, saging, di ako diri mga tinanong, mga misita sa anak, diri sa akong tungkaran. Unya, di ariman ko sa guard. O gihabas lang ang ako ang mga tinanong, gihabas iyang gipagutol, gihinluan ang ako ang, pero dili nalagi ni akong yuta, sa iyan ang gibantayan ng yuta. Unya, maayo din na nga iyang habaso na ko niya, huwag may gikan ko nga, na kasuatan gikan dito sa tag-iya sa yuta, nga ihabaso ng akong mga tinanong, ingon anak, lagi ba ika sa yun?
0: Okay, atong tubagon, imang pangutahan na madam. Nidiman na ba ang tag-iya ni mo nga ipapuril na, ipaibot na, ipahabas na ng imuha mga tanong sa yuta?
2: Siyara mo, nidiman ang wadya nga, purili na, puliro, asa na, putlo ni Dungi kay, mag-clearing na, dugay na sa ayon yung ako ang mga diristugaran, mga nga tinanong, attorney, dugay na kay ni, daglang supervisor, mag-ilis-ilis, wadya, maputol, na, karoon na, nga, iyaha nga, ingon nga kung anon ko no kanang habaso niya mga saging na ko yang panghabas
0: ano man nga nananom ka diha nahibawa ba ang tag-iyas yuta nga mananom ka?
2: Oh, akong gisultihan nga ala maganang mananom ko saging selha kanang ay kanang mananom ko ito di lang nay tanom lang kay kanang wa pa man ni kanang ganita kanang kuan pa kanang wa man gamita inagtaod building ni wa una ni sagiya wan ata mo biya na lang ta sa ato ang mga tinanong
0: oh pero dili po na maayo nga mudritso lang og panghabas ang tag-iya nga wa man din kay confirmation nga gikan tus tag-iya ang gihimos gwardiya. Ang filing kaso, ang gwardiya, ireklamo ka ng gwardiya nga to sa barangay, pabayra sa tanan ng mga danyo sa imong tanom, ha?
2: Oh, sir. Oh, attorney.
0: Sige, i-reklamo sa nang gwardiya nga tos barangay. Unya, pabayra sa tanan ng mga kadaos imong tanom, ha?
2: Oo. Unya. Sige, attorney. Salamat kayo, attorney.
0: Sige, madam. Way sa payan. Okay. Aha, okay. Doon naman po to'y point good ang iyahang concern kay nananom siya sa yuta nga dili iya apan nananghid man siya sa tag-iyas yuta. Karon, nidi man ang gwardiya. Ang gwardiya, dili man naman ang tag-iyas yuta. Why kung permission ba gikas tag-iyas yuta o giautorize ba to ang gwardiya nga maoy mo puril o muhaba sa iyahang mga tanom? O sa may kaso, ana, o di yun magkasinabot? Malicious mischief, no? Gi daot na ang iyaha mga pananom, pero adto pa na sa barangay, mag-abot daan ngadto sa barangay, no? Kay sabut-sabutan pa na ang yun anang problema, di man ta kalahos og file og kasus korte, kon ang kaso dunay jurisdiction ang lupong tagapamayapa. Kaduna man kay uban nga mga partido nga gusto nga magdali nga ikorte na nila. Unya, o magdali mo, i-dismiss na nas huwis. Kada ba mga kaso nga dunay jurisdiction ang lupon, agi yung lupon. Kaya og mo, shortcut mo og file og kaso nga tos korte, ang chance na, i-dismiss sa judge. Kaya nga nung ni agi og conciliation and mediation sa lupong tagapamayapa. Okay. Ato na lang malakbitan yutay ang kininiang conciliation and mediation dito sa barangay. Kana bang mga nahitabo sa hearing sa lupon kasama ni Jerome? Na ay mga concern sa ato ang mga listeners ani? O pwede ba sila makapangayo og minutes? O kung sabay nahisgutan, panahon sa hearing sa lupon, pwede ba kuno? Dili kayo detalyado ang ato ang Local Government Code of 1991. Pwede ba o dili? Apan dunay nisuat ngadto sa Department of Interior and Local Government, DILG. Kung pwede ba silang makahatag sa minutes sa hearing sa lupon. O niingon ang lupong tagapamayapa, o niingon ang DILG sa iyahang opinion, yes. So kada di ang mga minutes no sa inyohang hearing sa barangay, pwede mong mangayo, anak. Oh. Suma pa sa opinion sa Department of Interior and Local Government. Kaya doon naman kung iuban nga mga barangay, bisan pa og ang conflicting parties ang mangayo, dili mahatag og minutes kay mobiulate kuno sila sa data privacy law. But under DILG opinion, pwede basta ang conflicting parties ang mangayo. Natural, umingon tag conflicting parties. Ang tagaan kanturang partido sa conflict ang complainant ug ang respondent. Di pwede nga mo appeal og pangayo ang inyohang silingan. Apan labot gani mo sa kaso, kun labot mo sa kaso, pwede ra gid mo mangayo og minutes og unsa may nahisgutan sa hearing sa barangay. I-note man sa barangay secretary. Og unsay mga nasabutan dito, inyohan ang pangayoon. Magamit na, nga ebidensya nga tos korte. Oh, magamit na. Og katungod ninyo nga mangayo, ana. Og di mo hatagan na kalisod mo file pa mo kaso, ana, para i-obligar inyohang kapitan, hatagan mo minutes ug unsa na hitabo sa conciliation and mediation, labing maayo sabu-sabuta lang gina dihas barangay, ha? Ug kutos mahimo karabi ta mga ginagmay nga problema, labi na ni mga away sa silingan kasama ni Jerome, mga minorities ug uban pa, sabu-sabuti na ninyo nga atos barangay, oy. Kay mag-abot na mo ana nga atos korte, gawas nga ma kagasto mo dugang punang pohesyon ninyo. Well, dunay uban nga mga ginagmay lang nga kaso nga naabot yung korte tungod man guna kay niabuso na og mayo ang uban nga mga kanabang gisumbong, no? Ah, na magani koy kaso nga ang iyahang kamuti gikaon sa kanang baka. Ang iya lang kuno patagmon kay nagbalik-balik na lang. Pastil. Sabut-sabutin niyo na kay kanang mga away-away sa mga silingan. Okay? Sige, salamat kayo. Antay ko nga panahon. Kuntop na bang alas 5. Akong partner karon diri sa Master Control kasamang Jerome Yap. Ako si Atty. Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw. Himayaw na Ginoo og mayong hapon, Pilipinas.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglinga.

Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita

ng pagpapatawad sa aming kapwa at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hiningin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa mga kasama, alas 4:31 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Malacanang demando og nilian nga response operation sa mga apektado sa ash fall sa Bayon Volcano.
3: Samtang House Justice Committee magtagbo karong adlaw para formal committee report sa pagkadlaw nga impeachment hearing.
1: Samtang sa mga balitang lokal. Konsehal Pastor June Alcover Jr. di pasidaan sa gingong ghost habal-habal drivers sa listahan sa mga beneficiaryo sa subsidy program sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Sugbo.
3: Mga kalihokan sa ASEAN Summit wala na tugtulo inay lima kadlaw diri sa Sugbo.
1: Balita gawa sa nasod, Amerika dunay hulga batok sa Iran.
3: Sa negosyo sa kagrupo na nawagan pagpasar sa motorcycle taxi bill.
2: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay Pilipinas.
1: Kung sino mga mahinong danon,
3: ginawa
1: na radyo.
3: Unang balita.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hator mga impormasyon ng inyong masayran.
3: Agayani mo madunggan. Una sa balita.
2: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
2: Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
2: Bango na sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw na may galang Lunes. Pizza 4 na may galang sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sangan sa kinitmukang para sa CWHP, aramid sa buka ang mga tigbalita.
3: Kirang ni Radio Man, Ken Galilea.
1: Ako sa inyo, Radyo Man, Arlo Bustamante. Hantot na may galang sa Lesay, santak na sa butang. Mga tuwag na rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao, na napod gadlaw may gala sa tungang pagpadaguman. Nag-inout kami ng kapos, kapiskay kamayan, ng adlaw ka na may gala ng Lunes. Unang adlaw na pod may gala sa simana. Dali ara may gala sa panahon, oy. Bago ragay ta may gala nagsabado, wa na, Lunes na san. Lunes na san. Wapagalay ta may gala nga makapahuway o taman. Ting trabaho na san. Wapagalay kinabuhi. Dalira kay Megala ang rest day. Para sa gihapon, kud-kud ta Megala, taman sa ginhawa. Pagbuntang sa atong mga kaigsunan dari sa ato sa surad sa Sugbo, sa atong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarog sa dakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipila kabayan may gala sa Western Eastern Visayas, kaning rasa. Namina og namati na may gala sa tunga tulumanon unang radyo, unang balita. Monday edition. May butag sa tunga mga kaigsunan. Kaning rasa ng mata na, labi na sa mga taxi drivers, bus drivers, POG drivers, modern jeep drivers. Tarang ng mga drivers, may gala ng sakay na sa mga sakiran. May butag sa mga... katong mga nagsayo o pamasada. Kaya perting mahala na may galas krudo. Aning kamot taon may galas buwad-buwad taman sa ginhawa. Bagno sa lawas, aron nga makakwarta. Kung kadiadto makakuha makauli pag dako-dako nga kita sa ilang pagpamasada karon murag murag pila na lang kapudyot may galas sensiyo ang maabot may galang atos pamilya manay realidad ni ubos man tuod may galang presyo sa krudo pero karong ugmang adlawa usaka na sad og balik 3 pesos gani ang uban may galang disaka na. Wa pa makaabot megala ang Martes. Gamay kasagaran megala mo saka ang presyo sa krudong petrolyo. Sa una 77 man to. Karon megala makita nako sa mga gasoline station niabot na 80. Do na pay Petron gasoline station megala nga 77 pang ilahang krudo. Pero mo expecta megala karong Martes ug mga adlaw mo saka na sad. Ang presyo may gala sa produktong petrolyo. May butang sa itong mga nanay. May naroon may gala sa tagstag sa mga kusina. Nalikisikay na mga igala. Nangandam na para sa ilahang pamahaw. Kaya doon ay mga bata may gala nga masayo o glakaw. O doon ay mga membro sa pamilya nga masayo o glakaw karong adlawa. May butang dito na ako sa Lataban, Liloan kagahapon. Pista man kagahapon may gala dito sa Lataban. Na ako yung gibisita dito may gala sa Santa Cruz sa Liloan. Na ako yung tanaw-tanaw dito. O nga ni chat man akong igagaw nga ari daris balay kay pista dari. Ako na lang kasi libot dito kay dool naman ang kayo. Ato na himamat dito may gala mga suking tipaminaw. Sa DYHP, labi na ni Sir Rafael Tundag. Kanhi po may gala usa sa mga sakop sa kuan kanang media, no? Sa technical kuan aspect, pareha ni kasama ang Nestor Humisilio dito sa DYKC. Way back 1980s. Ngayon siya nga, kami dali sa Lataban ni Luan Sir Arnold. Salamat mi nga nakakita mi ni mo dali sa personal. Grabe na mo ka diehard sa DYHP. Gikag buntag hangtod na gabi. Way paong-paong among radyo din eh. Mapaong na among radyo mag-brown out. Ingon siya nga, di mi muto og balita kung di mo agi o ga DYHP. Grabe. Kung wa na mabalita sa DYHP, di mi muto na. Sir Rafael Tundag, sir. Magbuntag di mo niya. Mga kakwani, mga kailan nila ni Bob Malasarte. Itong mga karaan, mga broadcaster dali may gala sa Sugbo. Magbuntag sa itong mga karaan po, ng mga teknisyan, no? Nga kanunay nagpaminaw mo si Rudy Racasa. Na po, pila na yun Rudy Racasa, mga stinta na niya. Kaya pila na mga katuig to si Rudy ni retire. Magbuntag ni Sir Rudy Racasa de Slahog. Uban pa nga mga teknisyan si

0: Kala si Fred Sibilieta, ni Hasla Pulapo. Why, puas, may galang na minaw sa Geneva HP. Si Lito Balispin, namot. Di ulit, di itong buhol. Alan Polistico, si Judah Flores, ni Hasbasak Buntores. May muntan ni mo diha, Judah Flores. Sa patong uban, may galas nila si ang mga technician gikan diri may galas diri HP nga padayon nga nagpaminaw may galas why po as may butang sa mga naaron diha sa lang tagstag sa mga karinderya ang ito mga naganda may galas karinderya diha mga pagpamahaw pagkaon may galas karinderya nagsige na may galas ad-ads ilahang mga lamas. Kaya mga oras sa Megala, tingluto ron sa mga karinderya. Kay ala 6 Megala, kinahanglan makahigop nagsabaw ang ilahang mga suki. Kasagaran sa ilahang iserve matagbuntang sa iyo sa kadlaon o kining sa iyo sa buntang. Kining isda, Megala nga sinabaw. Ha, sinabawan nga isda, tinuwa. Manay kasagaran, Megala, una o pagawas. Kaya mo na paborito sa mga mamahaway og buinom og init nga sabaw. Ato sa itsik, may galas kasama ang Jesus Wampong. Sa ito, may galas mga presyo sa mga naunang panaliton sa Carbon Public Market.
1: CYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasama ang Jesse, good morning, Jess.
2: Yes, good morning kasama ang good morning kasama ang Ken. O, mayong buntag usahab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon, DYHP RMNG Bo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O, mayong buntag usahab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Ahos, 110 kilo. Bumbayin po ah, 60 ngadto sa 65 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Carrots, 160 ang kilo. Patatas, 80 ang kilo. Pizza'y, 60 ang kilo. Repulyo, 70 ang kilo. Sayote, 5 ngadto sa 20 ang buo. Silikulikot, 200 ang kilo. Siliatsal, 120 ang kilo. Silispada, 50 ang kilo. Bumbay puti, usagatos ang kilo. Kamatis, 30 ngadto sa 50 ang kilo. Limonsito, usagatos ang kilo. Pipino, 60 ang kilo. Kasama mo sa Marcos ang kaupan din sa RMN Patrol, Radyo Man Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tatat, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
0: Yan sa labag, sa mga Jesse Samampong. Barato-barato ng sayuti. O, tag-sinko na lang buok. Pero ang sayuti na po na nabantayan nga murag ni barato gamay. Ang uban mga igalaani, wapamahalin. Walang ibarato na lang. Ang siling spada mo rin ni Baratosan, no? Si Quinta, si Stinta man ito na yung anlaw. Kaya si Mana. Ang bumbang puti, 100 na lang. Mahal man din ito na kalabay si Mana. Kung mahal ron, ang barato-barato ron ang lamas. O ato na mong karbon. Kay mahal, barato-barato pa may galang lamas. Ang aho, 120 man yung kanina may aging simana. 110 na lang karon. Oh, Bombay, nga pula sa sinta. Oh, ang luya, 120. Ang karot, 160. Murag maugi hapon last week, no? Ang patatas, 80. Ang pitsay, sa sinta. Ang repolyo, 70. Ang sayot, di may barato kayo, nag-5. At oras, may galala sa 4.45 na. Sa itong pagpanaguman, gihapon sa itong tulumanon unang radyo ng balita. At ito nga timbayaon po may gala itong mga suking tigpaminaw. Nga kanunay po may gala na minaw sa DYHP RMN Cebu. O niya, sugod karong adlawa, gipaybaut na may gala sa Police Regional Office 7 nga sugod na ang gunban, total gunban sa gikan karon hangtod sa Pizza Unse sa Lunes. Ganin lang alas 12.50, alas 12.01. Hingpit nga gipatuman ang gunban gabikan sa ASEAN Summit nga sugdan pod karong adlaw matagali ang ASEAN Summit kasamangken or sunod adlaw pa. Matod sa Police Regional Office 7 ang mga dapit nga cover sa total gunban ang tibuok isla sa Lapu-Lapu. Apila na ana ang kuan kining Ulanggo Island. Onya Mandawi, Mandawi, Cebu City og Cebu Province. Sa to pa ang sa tibuok island, Cebu Island. Apil na pod may gala ang mga akasikbit ng mga isla sa probinsya Sugbo sama sa Camotes. Kining Bantayan Island. Muna ang cover may gala sa Comelec Ganban. Onya aga gididaan may galang nga makadala ang tanan nga mga dunay mga permit to carry sa maning kawan ha permit to carry firearms outside residence. Ato balik ko ha ang mga gipang dili ang permit to carry firearms outside residence ng PTC4 onya ang permit pod mga gala sa pagtransport sa mga armas alang sa mga sakop sa gun club, permits alang sa gun manufacturers, dealers o repair services, permits to carry firearms outside residence, sa permits to transport and purchase explosives and explosive ingredients. Lakip na may gala ang pagsira sa mga firing ranges o suspension sa manufacturer o pagbaligya sa mga firecrackers o pyrotechnic devices until May 11. Alas 11.59 sa gabi. Katong mga na yung mga armas niya, ha? Paminaw mo. Ang itagutan lang may galang makadaang armas mao ang mga sakop sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, o gabang mga tinugyanan sa balaod nga mo perform sa ng trabaho nga naka-uniforme. Pero katong mga police may galang nga wala mo perform sa trabaho sa duty sa ASEAN Summit or what mo duty may gala naka-civilian ato lang din silang kanan eh kanang taga-ag chance eh kanang mga police nga naka-civilian kaya kung wa ni sila may gala ay armas o niya makakita sila naigi tulis diha kaya kung nalang ng police nga adik ko eh kiwa ko'y armas. Naraman may gala silahang Implementing Rules and Regulation, IRR, katurang mga naka-uniforming nga mga polis. Pero ako supak, wani. Kaya yung mga plain clothes ga, o naka-civilian nga mga polis, mutrabaho na magyapo ni sila. Bisag naka-off-duty. Kaya na igitulis diha, mahibaw ang nga polis ka, mapailan makangkaso. May 6 to 8 day ang ASEAN Summit. May 6 to 8. Tulo na din ni Kadlaw. Ang giingon ani usa ra ka adlaw gyud ang ASEAN Summit ani. Kanang meeting sa mga leaders. ASEAN leaders ang usa ra ka adlaw may gala ang meeting ani gyud. After one day, kuman sa meeting maglayas balik nan sa mga nasod kini mga leader nila. Ang mapabilin ani kanang mga kicker. Kana mga secretary, mga undersecretary, mga assistant secretary, mawala yung maglaag-laag. Mawala yung atong gastuhan sa atong buhis. Ato ng mga lugar, may galang mga kananan. Mukao ng lami kayo ng mga pagkaon. Gwardyahan sa ito ng mga polis. Kaya mga kikir ba? Pero kato mga leader, presidente, humana ng meeting ka sa mga Nestor, mulupan na na. Pero ang hiningin mga ilang mga kuan, kaya mga cabinet secretaries, magpabili na kay mukaon pag makagan. Mukaon pag ginabot, 10-20. Alam mo yung ginabot, dress ko, ano? Di ba yung HP? Anyway, mga nabay ka lang gihipaygain ka ron sa atong kapulisan itong Sabado. Dirigid may gala ang PNP chief. May nangunay may gala sa gihipaygayon nga send-off ceremony sa task group ASEAN Summit Central Visayas. 7,300 kapin ka mga security personnel ang gipakatap na sugod na itong Sabado may gala alang ni sa siguridad sa mga kalihukan sa ASEAN Summit. Dating istiktuha mga gala sa mga security personnel. Ang gabot ni mo diha may gala sa kuan, kanang New Town. Naman diha may gala ang usa sa mga venue. Di ka pwede may gala maglaroy-laroy dito soon. Ang imong sakinan na kinahanglan nakarehistro sa ASEAN Summit. Kuan, diha sa ilahang mga kuan diha, listahan. Kinala nakarehistro, di pwede nga sood lang ka nito, mag-motor ka, ma-rehistro imong motor. Nakay motor, ato na i-parking sa unahan. Pagbaktas pa ingon nga to sa New Town. Na dito may galang media center. Pwede may gala ang netobo. Ako gahapon, ato ko, ni dali-dali ko. Ganyan si kasamang Gene Gallardo. Sir, okay na kan, approve na sir. Approve na imuhang kuan, imuhang registration sa ASEAN kuan, summit. Ato rin ko rito, nagandagaan ko rito may galang, ikaw pa kong liluan. So, pag-abot dito, sir, hindi pa na-print yung ID mo, sir. Pagka na lang. So, ang layo pa naman ng pinanggalingan ngayon ko, ma'am. Mahal pa naman yung krudo. Bakit hindi yung sinabi na hindi pa pala na-print yung ID ko? Kawawa naman ako. Ana lang kita yan to, magpasensya po siya. At sa check, may kalas kasama ang Jane Gallardo. Sa gawas, kasama ang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. O, happy Monday. Ating trabaho na pagkasamang Arnold. Pero, moto kasamang Arnold, no? Imong nice guta na umaabot nga ato ang itahigay ni ASEAN Summit. Binisa ato ang syudad kasamang Arnold. Gawa sa katong dagan kayo mga pahimang no or mga pahibalo ka sa mga gikan sa atong mga otoridad. Ato pod nga i-welcome ang mga taga laing nasod.
0: Mga silingan na ito ang mga nasod diri sa Asia.
4: Sa Asia, yes. Sa mga ano, ato pod sila nga
0: sa Southeast Asia.
4: Ato pod sila nga i-welcome nga makaanhi sa ato ang syudad ka sa mga ano. O makita pod kung unsa pa ang ato ang ma-offer sa mga idol kay daghan gid ta kayo dinhi no nga
0: makaya hay kitong puyo dito duol sa kwan venue sa ASEAN Summit kasama ng Jane kay mga kwan sila kapamilya sa isinta kapamilya ni sila gihaw sila sa usa ka hotel gipabakasyon sila sa usa ka hotel diha sa kwan may Cordoba
4: Man, induta ka sa mga Arnold, no?
0: Usa ka si Mana sila nito.
4: mura pa po sila ugaan ka sa mga Arnold, gikan o laing nasod. Nga, gipuhan lang, gipastay o
0: ilang tibog pamilya yun? Apil bata, apil mga eksoon.
4: Induta.
0: Libre kaon.
4: Libre ta dan.
0: Pamahaw pa dito pa ni hapon. Biasa ka na. Linggo pag swimming pool, Napag-i-allowance,
4: Kanina ko sa mga Arnold. Pero mo na, no? Ang kaning ASEAN ka sa mga Arnold, mag-so good. ang mga briefing gitu sa mga Arnold ug mang adlawa nya hangtod ni siya sa utso sumurag mo hug yun nga upat ka adlaw ta upat o lima ka adlaw
0: briefing paugma briefing paugma
4: yes kasi sa mga Arnold briefing ta kun sa mga pangbuhaton kaya daghan magud sila mga rules gitu sa mga Arnold nga medyo higpit gigayo ang ilang security tungod kay mga leaders would be ana ang muani gid sa mga Arnold mga state leaders diya gid ang muani so kanang doble gyud ang security anang higayon na niya ang ato ang mga kaubanan po da, sa media ka sa mga Arnold kaya nga nga sundo na ang mo na ang naay mahitabo ang mga briefing gyud kauban po ang mga kadaguan sa kaning sa kaning mga leaders or kaning uban pa nga musalmot nining maong Asian Summit gyud sa mga Arnold. Pero usa pud ni sa mga kuan sa mga Arnold no, nga ma-boost pud nato ang
0: ay no naputol si kasamang Jane. Naputol si kasamang Jane ang kuan ang iyang Facebook na ara. Pare kana nato si kasamang. Nay nga nagutana diri kasamang Arnold. Ang Guardia sa Security Agency apil ba sa gun ban? Murag apil tanan no basa ka nang wa ka diha sa imong post wala ka sa imong designated area pero kung naka sa imong designated area wa kay labot nga ni Miguelas ganban gawas lang mo travel ka kinahanglan ka og kuan ka nang permit gihapon ni kan sa PNP pero gikuan man ni gisuspenso man ni ang iyang permit to transport. So, kanayin nyo nga armas sa inyo, ibili na na sa inyohang area, sa inyohang jurisdiction niyo sa inyohang trabahoan. Ayaw na nagdalas gawas. Diyan lang mo sa inyong area. O, ibili sa post ang inyohang mga armas. So, wak mo ilabot. Wak mo ilabot. Basta na mo diha sa inyong post. Pero kung na inyo nang idala-dala diha mo, travel mo, wak mo ilabot, traba na. Kaya ang gihatagan na may galag pagtugot, maura ang mga armadong ko, ang mga tinugyanan sa balaod, sama sa EFP, PNP, NBI, basta ka na naka-uniforme yung mga igalang naas gobyerno. At Amerikan, may galas kasamang Jane Galliardo. Kasamang Jane, good morning Jane, balik. Wala pa. Okay, kasamang Jane. At Amerikan, oh. Okay, murang naputol na san. Ay, mga pangutan na din Miguel sa mga gwardiya. Oh. Good morning, Sir Arnold. Ug Ma'am Ken, oh. Gikanay Lapas, Garar Gerardo. Eliezer Cabusas. Naminaw na ko din mo chat taga Tabtoy. Usa man siya, Eliezer Cabusas. Si Jay Campomanes. Pagbuntag, si Palduhanay na po ni sa mga organizers. Paita na to ang mga ordinary taxpayers. Alangan. Kaya ako aning budget. Tanawa nito sa kanay. Nagko ka aning budget. At balikan, may galas kasamang Jane Galliardo. Kasamang Jane!
4: Yes, sa mga Arnold, mautano ang mga kuan, mga event na po, mga umaabot ka sa mga Arnold, sa kanyang umaabot nga adlaw po, din sa atong syudad, naot po ka sa mga Arnold, no, nga,
0: Namoy, naikit ng gihatag, no? Ano sa ba itong kit ng ipanghatag?
4: May mga kit kaysa mga Arnold nato sila gyatag nga. Bag,
0: schedule to? Schedule?
4: Wala eh. Gibutang dito nga mga schedule kaysa mga Arnold. Ang gyatag nila kaya ang mga gamituno nato. Possible nato nga gamituno. Parehan ng tumbler.
0: Ah, di ay.
4: Sila gyatag po yung mga tambal kaysa mga Arnold. Mga oy. Bag na pwede nato nga gamiton. Makulate. Yeah. Nasa mga dito. Pero nagatag magamit po
0: bullpen,
4: kaysa mga Arnold.
0: Bullpen, ana. Bullpen.
4: Ang, wala ko ka kita sa ballpen. Katura nga, meaning, ilitra ka to, gading fan ka sa mga Arnold. Masagamay nga ang, nainato ka sa mga Arnold niya. A tumbler, mato ako nakitaan. Bag, niya, adapter. Adapter ka sa mga Arnold, naapod. Nga, pwede po na ito magamit niya. Daghang makacharge yan po ka sa mga Arnold. So, na nga ito nga tag. So, kuwan sa media ka sa mga Arnold nga na-register. Sa iniliwang ko din na dali-dali yun na makasunod so dapat man yun nga mo register una yun na makita yung pangan sa system nila ka sa mga Arnold.
0: Narito ako so, ang ngalan pero wala lagi akong idea. Kaya
4: pa na-pray. Sa layo. Perting na ba yung layo ako sa mga Arnold?
0: Perting layo ah.
4: So yun sa kaayo gid sa mga Arnold. Mao na ang kuhaon na to. Grabe ka tayoon good.
0: Kuha ni ka pamilya kasama nga Jane ko ang ka pamilya sa isintay size ka pamilya.
4: Ubay-ubay gid ay.
0: Ubay-ubay boloy.
4: Ah. Mura magganang gitakop gid lang usa ka hotel gid ka sa mga
0: Arnold. Sa ting sa hotel dito sa Kuanday. Sa Lapu-Lapu sa Cordoba na dito. Nakaiba murag nalimot ko sa kuanan ni kanang ngan sa tong hotel. Basta dako na nga hotel, dako na nga hotel sa Cordoba. Kanang resort siya, murag resort nga hotel.
4: Paldo, paldo dahil kaya sa mga ano. Kadagang kaya sa sinta ka.
0: Murag Solia, Solia. Kana, Solia dahil, Solia. Dito sa Solia.
4: Solia. Basta lang po sa mga Arnold, kaya napahimutang po ang kining mga pamilya ka sa mga Arnold.
0: Tigaligog dagat, tigaligog swimming pool, o sa kasimana.
4: Sarog di mga makulaan kaya sa mga Arnold.
0: Sarog dili mga sunburn.
4: Pagdong
0: ka sa mga Arnold. Tara ba na lato? Tax, may itong tax.
4: Pero mga na ka sa mga Arnold, no? Ato ang atingan po, da, usa sa pinakadako po, da, na event na mahitabo, karang si Manahuna din sa ato ang syudad. So, hinaot nga mo, cooperate po ang mga Subuan no, na kung asa man gani, ipahigayo ni nga siyan ka sa mga Arnold. Pero usa sa kuan dito sa Lapu-Lapu gid ka sa mga Arnold. So hinaot nga mosunod pud sa mga pahibalo pahimangno sa mga otoridad ang atong mga kaigsuunan atol aning pag pahigayon sa sigyan ka sa mga Arnold. But so far sa mga Arnold sa atong palibot pud karong mga oras na GBC na gid atong nakita sa atong kadalanan daghan na ang nagbiyahe daghan na pud ang nakita diri ka sa mga Arnold ng mga pasahero nga gaatang or nanganaog gikan sa jeep ka sa mga Arnold, maragigyan nila ng trabaho or uban, padong pabaka ni trabaho. Nya, wala rin po tayo na sinasin nga pagpanaligsi ka sa mga Arnold, grabe kahawa na ang tuwang kalangitan karong mga orasa, ba't bigyan po sa kumpiyansa kaya basit mo kalitra po ni uwan, o baka ha, grabe na po ang kainit nga atong masinati mo nang magdalagitag panagang sa ato ang lawas o maski sa ato ang ulo ka sa mga Arnold. Matag tagdugang pagtagad sa ato nga palibot, matag karunugun niya ka sa mga Arnold. Kauban niya po na ako sa itong Armament Patrol at ang Speed Pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa panginyo Regiment Jane Galliardo, DYHP, Tapak, Armament.
0: Yan sa labag sa mga Jane Galliardo, gikamigala sa patrol na rigura sa karon sa kabuntagon, hayag na megala palibot. Karong tataon megala, musubang ng adlaw, init, pero inita megala sa adlaw, alas 6 pa lang buntag. Eh. Makapagod na megala ang kainit. Pwede kasama ang kin, okay, ako na na, bayan ang tag-tax na ko kayo. Ay, nako. Sige lang, bayad lang ang tag-tax ko. Okay, standby sa mga balita may gala. Uman lamang sa pipila ka mga bulumanong pahinumdum atong oras. Alas 5.03 na.
1: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Nanette Karolasan, edad 73, Toledo. Ay, daghang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang giswayan. Lugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, herbal capsule.
6: Original Koi Herbal Capsule. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
10: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid drawan eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay perfect na yah. Ah
13: pwede lang makas tuloy boy dad.
12: So ana ka no benta na ka.
11: Sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa.
14: Diabetes usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing kidney at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
15: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
16: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
15: Ay, malabo.
16: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
15: Para malinaw.
17: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
18: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
19: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas? Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha? Klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig yun ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
20: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pamali sa mga butika.
21: Said Health Report.
6: Health Report.
22: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon negros oriental.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
5: Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
6: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
19: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
21: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
24: The original Koi Herbal Capsule.
25: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon eh, nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
24: The original. Original Koi Herbal Capsule.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
26: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong ipik-

0: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
1: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
2: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama na 5:17 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
8: Karos sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasional. Nimando na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. deployment sa hinabang gikan sa gobyerno alang sa mga komunidad nga apektado sa ash fall gikan sa Mayon Volcano. Labi na sa ginubatan na uga ka Malig Albay. Sa usa ka statement gikan sa Malacañang, gipahayag ni ini nga ang direktiba sa presidente na sa gyud og dialogue response operations aron na pagkaproteksyonan ang public health, kalawasan o siguridad o siguraduhon kaga mga karsada dili mapiktuhan alang sa paghatod og importante mga serbisyo sa apektado nga mga dapit. Gimanduan usab ni Marcos ang Department of Public Works and Highways DPWH kalimpyuhan ang mga karsada gikan sa abog aron masiguro ang kalawasan og dili mabalda ang mga biyahe sa mga residente o mga emergency responders. Ang Department of Health nagapod-apod usab o N95 mask o nag-deploy o mga mobile clinics aron ka proteksyonan ang panglawas sa mga tao gikan sa mga respiratory diseases.
10: Samtang sa laing balita, magkasakop sa usbay, balaurana, nung sa kabugado, basaligon, nga ang i-consolidate ng impeachment complaints, batong ni Vice Presidente Sara Duterte, suportado ligon ng mga ebidensya para makakuha kining igo nga boto sa plenary. Si Congressista Jervil Luistro, nga maoy chairperson sa House Committee on Justice, ni Butiag, nga ang trabaho sa panel, pinasikan sa mainampingon ng mga pagtuon, o evidence-based nga proseso. Ipasabot ni Luistro, nga ang ilang ebidensya, gibase sa official, nga mga record, o dili opinion, o ka mga espekulasyon lang. Ang komitiba mo padayon silang hearing karong adlaw para aprobahan ang committee report sa apat ka adlaw nga clarificatory hearing labot sa maong reklamo.
8: Samtang magpadayon na karong adlaw ang sesyon sa Senado ug usa sa tagaan nila og prioridad mao ang pangandaman ang posibilidad o posibleng pag-abot sa Senado sa impeachment complaint patong ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Senate President Vicente Soto III kung ang articles of impeachment inusong ato sa Senado, kinanglan nga andam sila kanunay, silang himuon nga mga lakang. Gawa sa impeachment ng arosab o prioridad sa Senado, ang 17 ka mga priority bills, sarili pa sila mag-adjourn sinedi sa Hunyo 5. Abang ka mga balaudno na pil sa kituki sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, o katong na sa second reading sa Senado.
10: Samtang sa pikas nga bahin gikumpirmar sa Malacañang gipaprobahan ni ini ang giusab nga schedule alang sa mga biyahe ni Vice President Sara Duterte sa lima ka mga nasod. Gihimo kini lima ka adlaw human si Duterte ni Butiag nga usab ang iyang plano gumikan sa last minute nga paghatag kaniya og travel clearance. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ni Butiag ang Travel Authority gi-issue gikan na tung Abril 28 alang sa mga biyahe ni Duterte gikan sa Mayo 2 hangtod na sa Mayo 15 paingon sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany ug United Kingdom. Papahinoy pahayag ang habig sa Vice Presidente labot sa kalamuan sa iyang mga biyahe sa abroad.
8: Alas 5:20 na, mag-deploy ang Philippine Coast Guard og aircraft og mga barko aron na abugon ang presensya sa Chinese research vessel nga dipay gayon og illegal nga marin sa scientific research gamit ang dark vessel detection system.

0: SEM sa Canada. Na-detect sa PCG ang upat ka mga Chinese research vessel na nag-operate dool sa karagatan sa Pilipinas. Base sa naobserbahan nga karihukan og aktibidad sa mga barko, ang PCG determinar nga ang mga Chinese nihimog nga marine scientific research nga wala legal nga pagtugot gikan sa gobyerno sa Pilipinas nga tato nga kalapasan kini sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sumayon ni ang PCG nagmonitor kanunay sa lihok sa mga barko sumay sa balaod sa nasod, International Maritime Law o UNCLOS.
1: Samtang katapusan nga balita gikan sa kaulohan, may paimangno karon na pag-asa nga dunay 13 ka mga lugar nga gibanaba na makasinating heat index nga nasa danger level karong adlaw. Base sa lima ka adlaw nga monitor sa heat index level, makasinati ang mosunod nga mga lugar og gikan 42 ngadto na sa 44 degrees Celsius nga kainiton nga babati diha sa atong lawas
2: inipan na ani. Para tagi convulsion na ni.
1: Oh, labaw pa kasamang Arnold kay kanang 39-40, man naman, convulsion naman tahanan. 42 to 44 degrees Celsius. Saasaan ni. Kinimao ang sinai sa Ilocos Sur, Lawag City sa Ilocos Norte, Dagupan City sa Pangasinan, MMSU sa Batac Ilocos Norte, Baknutan sa La Union, Apari sa Cagayan, Tugigiraw City sa Cagayan, San Ildefonso sa Bulacan, Tau Camiling sa Tarlac, San Jose Occidental Mindoro, ingon man ang Cuyo sa Palawan, Maasin sa Southern Leyte ug Davao City, samtang dunay sa isente uno ka mga lugar nga makasinating extreme caution level nga heat index apilan niini ang Metro Manila.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Taas bomb pressure si Mundugoy Kabadunay, hypertension. Basin taas imong sugar o basin may diabetes kanyo. Wala kabay baw. At taas nga level sa blood sugar. Magkabagay kinis mo arterial walls. Mapalapot si Mundugoy o sa nakarason. Ngano magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Busa ang unya kinisad siya ang diabetic hypertension. Kung mo grabe ni siya, resulta kinis pagkabuta, pagkaraon sa kidney. Uban pang complication sama sa stroke, heart disease, dili pagayos mga samad, pagkaputol sa tilugbisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka magrabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dili kini charantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bag imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw makapanindot sa imong katulog, makapugong pagyud sa hyperacidity, GERD, fatty liver, wrinkles, alopecia o guban pa. Busa ay gamita ang DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Mayabista sa Bang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized and general machine analyzer. Nakinimimutang din sa Media Consulim Street sa Subusin nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on na atong immune system. Kaya kung taas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kinig maayo, makapaduce kinig mga panagang, mapatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 tungkol kay recommended sa kinig sa mga medical doctors. 100% ginimo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kinig atatak ang vitamin D3 din sa Pilipinas. So yung kung makinanglan ka nga magpakonsult, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic ay mga kinig Lipri o Quality Consultation Kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animimutang din sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon ng Life Extension Clinic na may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City sa May House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8, doon ka lang sa may Kamanhak Terminal. Pwede pinyo makontak ang mga lahat line sa Life Extension Clinic alas yung dugang pagpakutana or katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Kontak ka lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa Pikas, gabay din ka ba kanunay nga makasinati anong constipation or maglisod ka, release ka nadlaw sa imong hugaw. Hala, pag inom mag super fiber, makatabang kayo kini kontra constipation. O niya, sir, pag kayo pag-anda ba ng super fiber, kayo sa mga siya kasi shea nga powder ang sulod, imulay ning imix o sa kabaso nga tubig. Pwede kag mo inom kung naris sa buntag before ka mamahaw, kung naris gabi ka ng before food kang matulog. O para mas nindot ang resulta sa pag-take ni mo aning super fiber, idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mabalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
3: Radyo mo, nationwide.
0: Ora sa mga kasama, alas 5.26 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin.
8: Zed Health Report.
9: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. Kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bista.
12: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
12: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
15: Kanindo di SAACT man no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. Ug libre pa gyud ang Senior High School sa ACT.
16: Si Kuya Rick, si Bitami mo ni graduate sa ACT. Dako na kaigsundo sa Singapore. Basta tatag Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
17: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
18: Sige ma, pa, di kami magdugay. Muato namin ni Junior sa ACT.
19: Oh, ang ninyong baby ay kalimpi.
20: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
21: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha? Klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maunga salig yun ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Ate Anne.
0: May buhay sa makabuhay!
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
14: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
15: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa'y bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, Sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa Kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
11: Your bill, sir.
16: What? 40,000 pesos for dinner?
11: 1,400 only, sir.
17: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: Your bill, sir.
16: Order for more. Dessert?
17: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyo ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
20: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
24: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
25: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
26: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
27: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
25: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
26: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
28: Available na sa Mercury o mga suking butika.
29: Oras alas 4 or alas 5.40 na.
30: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
29: Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usabog maayo ang atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses na di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw og duha nga tuna sa 2 cups of gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 og sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dini sa sunod sa Sugbo, naanin na himutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Sibudok o sa Cebu Gospel Church. Dito may gana sa Konsolasyon, naanin na himutang sa ADM Building, sa Barangay Kansaga, sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. O niya sa Dumaguete City, mahimo mapalit may gala ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Tough Building sa Tough Street. sa Barangay Utsuruol sa Kamanhag Terminal. May magmatawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Samtang atong sugatan ang atong kabuntagon pinagis paginom sa labi anog healthy kape kining Vita D Plus Coffee Mix mga pikagani sa isa buntag para mainita ng imuntian Vita D Plus Coffee Mix mo imna tungod kay kini pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3 mo nang additional nga mga health benefit pud ang imo nga madawat para sa imong panlawas unya kini nga Vita D Plus Coffee Mix gawa sa vitamin D3 nga sagol niini duna po ni siya rich mushroom extract na dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kini nga polysaccharides ug triterpenes ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyud kini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kini dili nga pagadaon sa atong mga selula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas mo na mga piganita sa isang buntag ang atong imnon mo gid ang Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyud mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pila sa dinas sa Life Extension Clinic
30: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
0: Tulog ka mga individual na dakpan kini sa sugal nga hantak niya sa may basak sa Nicolas kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
30: DYHP Tatak RMN Report.
1: Radio Man Ken, Radio Man Arnold sa nagtanayon nga anti-illegal gambling operation sa itong kapulisan. Totoo ka mga individual ang ilang naabtan sa sugal nga hantak niya sa may sityo Ginabsan, Barangay Basak sa Nicolas ni Dakmayan Sugmo. Gahapon eh, mga pasado, alas 4 ang nagalakpan, mao sila si alias Leo na usa ka construction worker na nagpuyo sa Barangay Basak sa Nicolas dyan na 23 anyos na nagpuyo na sa mga lapit o Jerry 43 anyos na taga Bangkal Lapu-Lapu City. Ang totoo, natanggong na karon sa Mambaling Police Station 11. Sama mo sa Mambaling Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
30: Radyo mo, nationwide.
29: Samtang kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, posibleng mabalik paglabay sa mga basura sa sirad diha si Binalio Landfill. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibolon.
30: DYHP, Tatak RMN Report.
2: Posibleng mubalik paglabay ang kagamhanan sa paisugbo sa mga basura sa syudad diha sa Binalio Landfill. Kini kung apil o budaog sa public bidding o mga adlaw, ang operator sa resgutang landfill nga Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Matun sa labaw sa Department of Public Services kung ni TSS Engineer John Paul Glaske nga maabot sa 99 million na espesos sa ipabid sa city government. Ipalayag ni Glaske nga may mong apil sa bidding ang Prime Waste kung manibalik ang operasyon na ini nito maging buwan.
3: Mapil sila kung mulaog sila, ato ta maglabay.
2: Kamo sa tamag bidding?
3: May 599 million ni Cesar until September na ni.
2: Si Engineer John Paul Glaske, nahimong kontrobersyal ang Binalio Landfill, diyan nahunlak ang portion nini na itong maging buwan sa Enero, kani kalasong 37 ka kinabuhi, umiangon sa lain 17 ka individual. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
30: Radyo mo, nationwide.
0: Mga bulano, nakaberbisyo sa job fair gagipagayon sa Bohol itong Labor Day kasama mo sa Balita Radio Man Raymart Pugoy.
30: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kini nga balita atod ka na to Vita D Plus Coffee Mix kasamang Ken nagmalampuson ang of Labor and Employment Condoli Region 7 sa lalawigan sa Bohol atol sa pag-obserbar sa Labor Day dito sa Island City Mall Tagbilaran City na itong Biyernes. Suma sa maong datos, may abot sa 3,461 ka job vacancies ang gitanyag. Lakip na ang local o overseas nga mga trabaho. Disisize ka mga employer ang miapil diin na po kalokal nga mga kumpanya ang naghatag og 670 ka mga posisyon samtang unom ka recruitment agencies ang nagdala og 2,721 ka oportunidad sa trabaho sa gawas sa nasod. Sa kinatibukan, 127 ka job seeker ang nagparehistro og 65 niini ang kwalipikado. Gikan sa mga qualified, 28 ang nadawat dayon sa trabaho o hired on the spot ilabi na sa lokal nga panarbaho. Lakip sa mga trabaho nga gitanyag o mga posisyon ang bagger o service staff, checker, welder, terminal cashier, electrician o electrical technician, customer service representative, auditor trainee o projectionist. Pinaagi sa mga inisyatiba ipakita sa Dolly Buhol ang padayon nga paningkamot sa pagtabang sa mga nangitag trabaho pinagi sa pagdugtong kanila sa angay nga oportunidad isip paghandom sa adlaw sa mga mamumuo. Kasama mo sa Dolly 7, Radyoman Remart Pugoy DYHP, Tatak RMN.
5: Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
30: Radyo mo Nationwide. DYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamaw tiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
7: nitugaan si US President Donald Trump nga gipaybaw na siya sa deal uban ang Iran apan naghuwat pa kini alang sa eksakto mga termino pulong nga gamiton samtang nipasidaan kini nga aduna gihapoy mga posibilidad nga mo restart ang strikes ang Amerika kung magpabadlong ang Tehran. Nagtuo ang usa ka senior Iranian official nga ang Iranian proposal nga gisalikway ni Trump mubukas unta sa shipping sa Strait of Hormuz ug tapuso na ang pagbabag sa Amerika sa Iran samtang ipadaplin lang unang hisgutanan bahin sa nuclear program sa Iran. Di padayag usab si Trump nga wala niya makonsidera nga acceptable ba ang giduso nga mga sugyot sa Iran ug niinsister nga wala pa makabayad ang Iran alang sa dako ug halapad nga danyos nga ilang nahimo. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
6: Katong mga malita, hatod ka natong sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
8: Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga kapamatuod sa kaibigtibog na tabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa Sed Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kanianto, Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
30: Radyo mo nationwide.
1: Oras, magkakasama alas 5:50 na.
30: This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This Time Check is brought to you by Bygone. 100% knockdown. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
1: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 Kagsubog. Aton babatian si Ma'am Emma Irma.
12: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
13: Karon minus na.
12: So, wala na ngayon?
13: Nang ubos na. Ang akong samad kay naayo na ba, naalim na?
12: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
13: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko Life Extension D3. Mubi sa tuyad ko sa hospital. Papuliyong ko sa doktor kay putlon mo dito kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga na ang Life Extension D3 kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December, stick naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ako dirig mga makaon kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo ba ang Life Extension, sir? Sumpayan na itong kinabuhi.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
15: Welcome to our reunion.
14: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
16: Tungod na sa Super Fiber.
14: Unsa?
16: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
29: Oras sa mga kasama na 5.53 na.
17: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
29: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon na digil balikayan nga masubawan ka. Inikaadlaw, perting initas panahon. Sama sa report ni kasamang Ken Ganina nga 42 to 44 degrees Celsius matukoy sa Mangken ang kaediton sa adlaw. Pwerte init ang yun. Unya, mukalit lang may kalag usap ang panahon. Mukalit lang uwan. Tutaligsik. Ang resulta ani, mao ang ubo nga pwerte nga hiaw sipon nga labihan ka pilit ang plema. Ngayon may aging adlaw. Nasa natin na ito may gala ang pinakainit sad nga panahon sa gawas. Unya, karoon na sad, muinit na sa pagmaayo may gala. Unya, pagsulod sa opisina, bugnaw sad may galang aircon na resulta pwerte ubuhan ako hinuon. Nya inig kagabi eh, kanang panong nakamatulog mugara ramagid may galang ubo. Ang resulta, di ka makatulog sa kakatol sa imong tutunlan. May nalang kay gipalitan ko si Nemesis o ga Myra Kaff, kay epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahang lang Myra Kaff. Ang Myra Kaff po sa kamukulitik nga makatabang sa pagpahumog sa pilit nga plema. Aron dali kini nga papagawas, tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga may rakaf kada 8 ka oras tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema og ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of may rakaf. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samtang sa pikas gabahin, doon na ba'y mga higayon nga inigbangon ni mo sa iyo sa buntag, wala kang magpanglipong, o niya, kapoy kang imong lawas nga dili ka kasabot. Kini nga mga sintoma, mga pamatiyon ni mo sa lawas, dili ni maayo tungod kay, makabalda o si kwenye sa imong gimuhaton. O niya, usahay pagyud, kanang ang imong panit, mura na ga mangluspan, nga dili ka kasabot. Muna nga, adto kita sa dunay madangpan nato para masolusyonan kining atong problema sa panlawas. Kamo din na mga girls, sa akin sa ninyo dinay kapoy sa trabaho, biyahe, kulang sa tulog, usahay gumikan ka na sa dili husto nga pagkaon, kulang og iron. Mo nang dali kang kapuyon, makaluya o nya makaluspad pagit sa panit. Ako adlaw-adlaw kong moinom og United Home for Sulfate Iron. Aduna kini igo nga iron nga motabang sa lawas sa pagibog healthy nga dugo with proper diet and exercise para sa tanan nga mga kugihan nga kababayen-an. Hinumdumi ang First Sulfate, 2 pesos per tablet SRP, alang sa himsog nga dugo o himsog nga glow, walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
0: Samtang dugang balita, Cebu City Councilor Junal Cover may insister pagpatuman sa ordinansa labot sa quarterly distribution sa cash assistance alang sa mga senior citizens dito sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
17: CYHP, Tatak, RMN, Report.
2: I-insister ni Cebu City Councilor June Alcoverga ipatumara ang ordinansa labot sa quarterly distribution sa cash assistance alang sa mga senior citizen. Kini pisa maman kung nihimo og line veto si Mayor Nestor Archival niini. Partikular nga i-veto sa mayor, mawag pagtugot niyang mahimog authorization ang senior citizen nga kuhaon sa tagtugot niini ang cash assistance. Alang kang Alcover, illegal ang himo nga pag-line veto ni Archival, kinundang nga iyang i-insister at papatuman sa ang ginuso nga ordinansa.
18: Ito iyang veto, illegal mo itong veto sa election. Wala to'y ilig. Amo na lang awayon na ipa-implementar na yun. Siya, kaya ba man ibalaon? Mulaps o 10 days ang imuhang ordinance then wala pirmahe. Balaon na yun siya.
2: Si Konsehal John Alcover, una na nung isugyot sa mayor ngadto sa konsehal, na ginuso pagbalik nini ang maong proposal, o kaya siya pabor na sa authorization letter, kung kinihimuon sa senior citizen matag cash A distribution o dili one-time certification. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Walanos, DYHP, Tatak, RMN.
30: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
7: subling nanawagan ang Usaka Motorcycle Taxi Group sa gobyerno pagpasar na sa Motorcycle Taxi Bill. Kininobaran sa ilang panghinaot nga ang maumbalaod noon mahimong magproteher sa mga rider o mukita sila nga adunay dignidad. Sigun sa grupo ng motorcycle taxi community, ang paglegalize sa mga motorcycle taxi o mahimo mga habal-habal nga motorsiklo, kinahanglan magbase kini sa realidad sa mga trabaho din ang mga rider angay tratuho na isip independent service providers, inay mga trabahante nga nahigot lang sa usa ka trabaho. Dugang niinig, himungatan usab sa grupo nga ang mga motorcycle taxi riders sama sa mga jeepney o tricycle operators, angay doon na sila'y transport rights, ingon man ang ilang mga motorsiklo. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyong Radyo Man Marisa Abadies, DYHP Tatak, Amen.
6: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
30: Radyo mo nationwide.
29: Samtang nga pananom sa mga mag-uuma sa Bukirang nga mga barangay sa sunod sa Sugbog, ingong apektado na sa nagpadayon nga kainit sa panahon. Kasama mo sa balita, Rajaman Eli Bolonas.
30: DYHP Tatak RMN Report.
2: Apektado na ang pananom sa mga mag-uuma sa Bukirang mga barangay Sulod Sugbo sa nagpadayon kainit sa panahon. Kinipo ipibaw ni Junito Baclayon ang labaw sa City Agriculture Department. Matun ni Baclayon yung lakim sa napiktahan, mao ang pananom sa mga mag-uuma sa barangay Lusaran, Kabinokot, Adlaon, Uguan pa. Giklaro hino ni Baclayon, kasagad sa mga napiktahan, mao ang itanom ng mga utanon.
19: Katurang napiktuhan, katong nakatanom na o garbisunon ba nga naabot karon?
20: Ano sa man yung mga tanong mas?
19: Mga utanon din na to. Kalbasa, cucumber, mati, sili, pero it's not that daghan pa. Eh. Normally, ang karoon mo kong time, hindi mo yung tanon sa paroner, buwan man siya ka ng land preparation.
2: Si Julito Baclayon, na sayran niya kagamahanan sa dakwayan, doon na nagigay mo ng may minusan na epekto sa kainit sa panahon sa bukid ng mga barangay sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
30: Radyo mo, nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
29: Oy, dilita na nga butang mga kasama o mga idol at wala nga tuhoan dayon. Sama na mo nga mga tigbalita o mga reporter, dilidayin mo balita kung wala pa na mo makuha ang tanang detalye sama sa pangalan, lugar, unsang orasa o ang facts sa incident. Kay kung nga moderate sura kag balita, may kailang wala nimo makuha ng basic sa facts, hilaw ang imong impormasyon o posibleng ma-fake news pa ka. Sama rin na sa pagpili, may galagpalitunon ba? Nga kinahanglan nga sigurado ka ngang imong paliton di kalidad o napamatod ana. Imo gina nga siguruhon nga kung ang amaong produkto nasuluyan na ba. Luwas ba kini? Gi-istudyuhan ba na o maayo o epektibo ba? Kinahanglan nga, mahimutang bitikuloso sa mga tambal. Ato gina nga pangutanon kun, nasuluyan na ba na? Safe ba na? Gi-istudyuhan ba na o maayo? Epektibo ba na? Pero na ako itudlo ninyo mga nga sekreto, mga kasamag, mga idol. Aron din na ninyo ipangita o ipangutan na patnatanan, kini ang pinakadali nga hinumduman kuna i-recommenda nga tambal sa butika ang pangutana ninyo Unilab quality ba na? Sa among pamilya doon na dugay na namong gisaligan ang Unilab o nasay naman ta nga masaligan yun ang Unilab. Nga no, kaya akong naibawan nga tanan nga tambal, vitamins o pangpagwapa sa Unilab miagi sa upat kabarka sa quality alaga. Una, subok na at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikapat, gawang world class. But pasabot, ubay-ibay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matang produkto sa Unilab. Aro masiguro nila, nga quality good ay hapa maabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apilsab ang storage. Mao nga ayaw mo og tuo sa mga matod nila. Pangutan na usa, o pangutan na usa na ako. Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ang www.unilab.com.ph/products-to-know-more.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
29: Ato sa i-check, may galang pag-asa. DOST Visayas, sa iroon tabi galang nakasapanahon din sa ato, pinagayip sa pagbanabana sa panahon ni Janina Marti. Ma'am Janina, may butang.
4: Mayong buntag, Sir Arnold, o sa itong mga suking si Peminaw matong latest weather update. Patayin nga pong nakapektar kining easterly, so init na hangin sa dagat Pasipiko, nganti sa nasod. Ug tungod aning easterlies dinhi sa may Central Visayas kay makasinati kita karong adlawa og init sa tempo sa panahon nga lalay chance sa aning mulalabay na mga pagulan pagpanugtog gilat. Samtang dinha sa may Western Visayas og Negros Island region kay karong adlawa makasinati sila aning madag-umon nga kalangitan nga naay katag-katag nga pagulan pagpanugtog gilat. So posible gihapon o taas gihapon ang chance sa aning mga pagbaha. Hilabi na din ha sa mga low-lying areas o kining mga pagdahili sa yuta din ha sa mountainous areas. Hilabi na o nakitay masinati ng mga kusog ng mapag-uwan. Huwag gihapon kitay active na gale warning matibok Visayas kay makasinati gihapon o hinay ngadto na sa kasarangan na pag-uro sa hangin na magumikan sa silangan ngadto na sa minang silangan diin atong kadagatan magpabiling marinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo atong kadagatan kay ni Pagunas unya nga alas 7:09 sa buntag ug mutaog kini unya sa alas 1:42 sa hapon. Temperatura nato magduwa kini sa 26 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug para naman sa atong heat index forecast karong adlaw posible ni moabot ngan sa 38 degrees Celsius. So under gihapon kini sa extreme caution category. Ibig sabihin ana taas gihapon ang chance sa aning mga heat exhaustion, heat stroke o heat cramps, silabi na o magpadugay tagbulad sa adlaw. So, para malikayan ka na, una, siguraduho lang nato na mag-rehydrate ra kita permi, magsigi kitang inom o tubig, o mahimo kay magsuot kita ng mga light-colored na mga sinina sa maaning color white. O guwamang kita yung mga lakaw, kay mamahimong magpuyo lang kita sa itong panimalay, pero o naman kita'y urgent sa lakawon, kay siguraduho lang nato na kita'y ka ng pananggalang sa init, sa maaning kalo o payo. O likayan po ni nato kini mga physical activities, pag-inom o mga soft drinks o soft drinks, kape, tsaa, hilabi na kining between sa odto nga dito na sa hapon. At ang haring adlaw, kay musalop o niyang alas 5:55 sa hapon. Umatong latest weather update, gigan dire sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, kini si Janina Marte, may buntag o dagang salamat.
29: Salamat, Ma'am Janina Marte, sa Pag-asa DOST Visayas.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Kumusta nga itong mga kaigsuunan nga nagbatanan ni mga orasa? Long Lunes na karon ha? O nang adlaw na sad sa tibok simana na itong pagpanrabaho. Nag-andam na po din sa inyohang mga kinanglan noon para sa pagsugod sa trabaho na punkirong adlawa. Labi na gina sa itong mga kaigsuunan nga kugihan ka niya kusog, physical nga kusog, mo igigamit ka na adlaw sa pagpanrabaho. Usahay, Di malikayan, pamina, pamation nimo ang sakit sa mga kamot ka nang inigpangusog nimo, murag maglisod ka. Banhod, apil na diri si Montiel nga dunay murag magpanusok-tusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, apektado gini ini ang atong paglihok-lihok. Labi na gyud kun kusog mo atong gisaligan. Maong di angayan kini nga ipadaplin la og baliwalaon ha. Di pud angayan nga antuson para wala gyoy pamation kasi mong lawas. Mao na mga kugihan ato nga mga listeners din ha. Nakabati na ba nimo ni ining mga pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan sa ato ang dunay ingon ni ana pa nag-antos lang kung kay dili lagi mahimo nga muundang sa atong panginabuhi. Alang sa atong kaugalingon o sa pamilya. Mong advice na ko sa inyo mag-Pharix B-Complex adlaw-adlaw. Doon na kiniigo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI PDRI 2015 tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya. So sa mga listeners nato din ha, para sa mga pangandoy o sa atong mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Okay. Kasama kayo, napakailain?
0: Samtang sa pikas nga bahin, mga timaihan, nga ikaw at dunay, daghatoksin sa ulawas mo, dili ka regular, nga magpagawasin mong hugaw, doon ka may lisan, labuto ni mong tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan, dili paginhami sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, sa imong pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkod ng maing panlawas. Pag inuman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
5: Hoy, happy birthday ni Angel Peras. Ika-28 niya nga birthday karong adlaw. Gikan ni Bisayang Blanc. O niya, maigbon adlaw, di ba HP? Gikan ni Michael Pansoy. Isa pa rin ko bando ni Megala nga nag-greet. Maigbon tayo ninyo tanan. Wala mati oras, Megala. Sanga na lang sa kinito mo kang persa. Sa di ba HP? Aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
0: Kailangan ni Radio Man Ken Galinea.
5: Ako sa aming Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hang tuluma sa samang takna o sa samang sibianan. At ang imigalas ka sa mga attorney Rafael Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dahil sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanan. Degang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
8: Sabakadri. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa kalamion sa Cheese and Crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
20: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali!
21: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
8: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
4: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple process, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: May lisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto. Hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog, ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass. With direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.

0: ko.
1: Anak si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
3: Pinakalami nga black coffee.
4: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
5: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
6: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
7: When you love, you caress.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at original.
16: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
18: Ako po, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: iBerry Gold with lutein, para sa klaro nga pagtanaw.
19: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Basta na ay hilanat,
21: dapat matik, ibay Jessic.
20: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
21: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
20: Dapat matik, ibay Jessic.
22: Alagang Unilab yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maugini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta, live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kinigyan po niyo po sa kalagad sa kahanginan, kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Lunes o gapitsa 4 na. Buwan mga higala sa Mayo tuiga 2026.
4: Straight to the point.
3: Sa gihapon, hatagan tagpagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilam ang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nagunas to may skutanan karong nga buntaga mga higala. Gun ban, gipatuman, sugod karong adlawa. Dinhi sa Sugbo hangtod na sa Mayo 11. Isip kabahin sa paghatag og igong seguridad atol sa ASEAN Summit sud ning semana ha.
4: Straight to the point.
3: Gikan sa orihinal nga lima, himuon na lang kinig sulod sa tulo ka adlaw. Gikan sa Mayo 6 hangtod sa Mayo 8.
4: Straight to the point.
3: Ang pagpahigayon sa ASEAN Summit.
4: Straight to the point.
3: Kadalig pagtagad no butaga mahigala sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang niadtong Sabado gisugda na ang deployment sa kapin 7,000 ka mga pulis nga muhatag og igong seguridad atol sa ASEAN Summit. Si PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. maugyod ang nango sa send-off ceremony dito sa Mactan Shrine.
4: Straight to the point.
3: Kadalig pagtagad no butaga mahigala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa laing bahin 66 ka mga pamilya nga nagpuyo sa likod nga bahin sa Mactan na Expo Center sa Mactan New Town nga mao'y venue sa ASEAN Summit, girelocate una sa Osaka Resort dito sa lungsod sa Cordoba gikan ni adtong Abril 27 hangtod na sa Mayo 9.
4: Straight to the point.
3: Nakasabot na hinoon sila sa ilang sitwasyon subay usab sa paghigpit sa seguridad alang sa pag-abot sa ASEAN leaders dinhi sa Sugbo.
4: Straight to the point.
3: Ato mga kaigsuna mga kabos mahigala girelocate una kay aron nga dili kay makita sa daykin. Gikan sa mga pinubring panimay to a resort o sa sila sa pagkakaroon mga higala. Wala nga kinini ang medyo o

0: kipod tong maong resort. Nindot man di ko lang ganlan ha, kay kinini ang ma-advertise na po nato noon. Medyo nindot tong maong resort, so kinini ang maong mga kaigsunan at ulit likod sa Mactan, New Town. Ay, balhin lang sa mo kay Mag-ASEAN Summit. Ha, aron di po makita di ha. Pero sige lang, ikabalaka kay resort mo. Ay! Ingon mga higalag sana oy. Kaingon na po ning uban mahigalang dito likod mga kagalaan mga kaigsuna to mga kabos nga mayo unta magsigi na lang ni ASEAN Summit. Medyo dako-dako yung bakasyon na kay gikan sa April 27 kutob sa Mayo 9. Igo manguli ang mga delegate sa Mayo 8, Mayo 9 uli na sad mo. At ang niyagi katawa-katawa mga kaigalaan ha sa atong pag-uban-uban karon ning atong tulumanon o inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukit di pabinaw atong hatagag pagtagadsab ang duga mga issues dito sa kauluhan o ibang bahin sa nasod. Ang retired journalist nga si Jason Saindekin didakop na itong April 30 unya wa makapiansa kay ang order sa korte gibutangan dito mahigalag non-billable. Nang ano ang sayang tabu ang non-billable man? Straight to the point. Cyber libel makanang kasuha. Nato ni tagag pagtagad karon kay sunod nihatag na puglaing order ang korte og iyan ang gikorehian katong unang order nga non-billable. Kay nakatuog mga higalag yo dito si Jason sa mahigalag tibok gabi eh. Nya pagkaadlaw paghuman kanus sa man nakagawas dai naka kay giing na naman nga okay, billable na.
1: Wa na ba eh.
0: Ang iyang sa mga higala mao nga iyang gi-publish o iyang gi-post sa iyang Facebook nga medyo dili na kaayo maayo ang health ni BBM. At ang pagtagad lubuntaga mga kagalaan. Kana og dunay kasong ipasakang cyber libel labot ana mahimo ra po nang pasaka ang cyber libel. Oh, manubag po Jason sa ana mga higalag diin sa source ana. Pero kinahanglan man na due process sa gyud mga sukit ting paminaw. Pero moingon kag di makapiansa foul na po nang inana. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad karon kay nihatag na gyud kamanduan ang korte bag-ong kamanduan nga pwede nang makapiansa ha. Unya arraignment niya karong adlaw Mayo 4 daykin. Straight to the point. Gagaling pagtagad no butaga. Unsa may mga circumstances gid ayan eh, ha? Unsa man ning cyber libel ngano man to nga na unsa mong hitabo atong non-billable man? Makabail man ganito nakapatay dai. Kanina ba hinuon man higala nga cyber libel? Atong hitagag pagtagad no butaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Hinuon ba ingkag manubag siya? Ada manubag yun siya mahigala ug unsa nang iyang gipang-post din ha? Pero inyon ta nga bugti sa temporaryong kagawasan di pwede kay non-billable. Urag na kalingo, daghen na kalingo-lingo aning kalakiha mga sukinting paminan na unsan manindagana. Iagi tala ni kato katawa. Kalubutaga ato ning isgutan mga sukinting paminan din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Unya, di po magpaalkan si mga kagalan. Bahalag magkalisod na. Ang House Committee on Justice magtagbo og balik karong adlawa aron aprubahan ang committee report sa gihimo ng upat kaadlaw nga impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ila na kaninya tutukan sab karong adlaw o kunya ipasa sa plenaryo. Bahala na mahigalag ni buto tong Bulkan Mayon. Mayon. Bahala na dunay mga ashfall mga higala sa Bulkan Mayon. Na bahala na lang to basta kay busy sila mahigala sa impeachment. Unsa man hitabo akalon kadaghan basta mga katalagman nga ni Siaw Indekin di ang mga higalay Bulkang Mayon mga kagalaan alburuto sa mga sukit di paminaw ni Buga mahigalag daghang abog unya unsa man eh ang sigila batag kadawat sa og text messages mga higalag ikan sa NDRRMC nga Buga po ning Bulkang Kanlaon day unsa man eh tinakdanay ning duha ampo lang kita kuto mga kagalaan aning kalakiha kini mga kalamidad mga sukit di paminaw nga niya sa atong palibot. Plus, di pa'y gira sa Middle East, mga higala nga, volatile pa ang sitwasyon. Bahala na mo nga, dunay man-made nga calamity o dunay natural nga calamities, basta kay padayo lang ang impeachment. Agitan ang Japon ni katawa mga kaigalaan. Ato ni hatagag pagtagad rubuntaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa abroad, US President Donald Trump ipaybaw nga sugod karong adlawong Lunes, karong adlaw musugod na ang Amerika pag-escort sa mga barko nga maglawig sa Strait of Hormuz. Kini human ang conflict sa Amerika ug Iran ni resulta na sa padayong pagtaas sa presyo sa lana dito sa Amerika.
1: Straight to the point.
0: Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
2: What if your phone could be your front row seat?
3: Playtime Entertainment launches PT Idol.
2: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
3: Where talent takes the spotlight.
2: Search PT Idol on TikTok and follow today.
3: Playtime Entertainment.
2: Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
12: Patikim!
10: Mmm!
12: Wow!
10: Omega siglang sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
11: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
1: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Naay high cholesterol o diabetes?
14: Oh no!
13: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
14: Yes!
13: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
15: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may kalala size 23 na sa atong pagbanuban karon. Ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Ato sa may kalala dawaton ang report sa kauban karon on board sa patrol. Ni amang higalay usa ka sakop sa SWAT member nga SWAT nga nagmotor na hit and run og laing motor og naangol sa Bukilang barangay ni sa may Mabini ning Dakbayan sa Sugbo. Naon sa makahitabo aday ka mga kaigalan. Ato paminaw una ang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
1: DYHP. RMN Report.
3: Radyo Man, Attorney Rufiel, mga pasado ni alas 12 sa tuwang gabi, apanaagian siya sa iyang mga kabanay, mga alas 12 na skadlaon, hinunggan niya na rescue kining sakop sa SWAT niya na destino sa MCPO o diha sa Mandao City Police Office. Dito ni maigo siya o mahitanran sa sityo Agpasan, Barangay Mabini. Mukira na ni siyang barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Kini niya sakop sa SWAT, nagsakay ni siya sa iyang motor, padong naunta ni siya sa Talamban. Apan pag-abot niya sa gamay nga kurbadahon nga daan, doon ay naghaguros po niya laing motorsiklo, nawa siya makailan at tungdawana ang niigo niya sa impact na labay kining maong sakop sa SWAT gikan sa iyang gimanihong motor. Inungdan sa pagkabali sa iyang wang at iil, pipila ka mga oras na agian siya sa iyang mga paryentisan nga ni dulog dito sa lugar o maunay ni tabang kaniya o ginali siya pagda sa North General Hospital. Ang atong investigador sa Traffic Enforcement Unit nga si Police Staff Sergeant Jacinto Arnado Jr. may butyag nga padayon sila nga nag-susi o nag-backtrack sa mga lugar dito kung doon nabay kuha sa CCTV camera nga makita katong laig motor nga nakaigo ini nga sakop sa SWAT nga nalandig yun sa tambalanan tungod kay nabalian man yun sa iyang wang at iil o ingon man pagkaangulsad sa iyang bukton tungod sa hitabo. Lain na lang kay pagkalagpot niya, nakakapyot siya o punuan sa kahoy dito sa lugar nga maunay nakaluwas ining polis nga si Polis Corporal Jimar Solamilio na na-assign sa Mandawi City SWAT.
2: Kuya Wapol, kadugay ba din na naugkat, Paul?
3: Okay, tungang gabi siya na hitabo, Attorney Rufiel, unya na agian siya o na report ning hitabo alas 2:20 na, Attorney Rufiel. Umauning giibistigaran na yun, unya nangan ko ni si Police Corporal Jimar Solamilio nga hit and run siya o laing nagmotor. Unya, wa siya kaila at tawana tungod kay paspas o niya. Tungang gabi siya na itabo, mga alas 12 pasado niya, alas 2 na ni na report yun. Kaya nakatawag naman ng mga kabanay sa maong polis niya na atol po niya, naagi po niya, anak ng mga kadlaw na yun. No? So, taod yun siya dito sa area, tungod kay Mingaw Mungbuling Dapita, Mountain Barangay na Mungbuling Mabini, Attorney Rufiel, no? Yung muling lapos-lapos, no? Mga lapos na kanito, stop-stop, kapinokot, barangay guba, mauna man yung magdapita. Paano pa yung mga dandya, pwede rin motor-motoron, lapos na sa kagdanaw, kung postila sa, hindi mo lang laos-laoson niya. Sa pagkakaroon, stable na ng police, pero doon nag-fractured ang iyang tiil kay maumay naigo sa nakahitan ra niya nga motorsiklo. Padayon nino ang CEO Attorney Rufiel pag susi ni atong laing rider nga nakaigo sa maong nga pulis. Mao ni atong report nga na-post gikan sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office. Ako inyong Radyo Man Po Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Nationwide!
2: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report. Sa ato pagbalik, may galatong isgutan ng kaso makigalaan sa Osaka retired journalist nga si Jason sa usanay sa mga sikat nga mga journalists kaniadto mahigala niya ni retired na ni pero vlog mangyapon ni day no do na ni Facebook page kay karon mga panahon na mahigala murag ang tanan nahimo na mga vlogger happy tanan naman hinoon mga kigalaan pag kini Jason sa do na ni experience kay journalist magyud ni no kaniadto mga sukit tibay na former broadcaster unsa man nitabo sa ang kaso kanong gidakop man siya galit ni adtong April 30 unya nganong man siya magkapiansa ha. Ato ni hatagag pagtaga duman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Atong takna alas 6:39 na. Standby.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
7: The right hydration matters.
8: To perform.
9: To win.
7: To rise above challenges.
10: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
7: Fuel your peak.
9: With the right hydration.
7: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
7: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
13: Alagang Unilabyan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
15: Naana mga bisita? Kajut lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang lamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Ang mas pinasarap na CDO Idol Hotdog versus previous formulation. Try natin?
21: Mom, the best!

0: Tastiest?
1: Our meatiest and tastiest CDO Idol hotdog ever versus previous formulation. Buy now!
2: Ito ang idol ko!
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala Alamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat ng sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
10: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ng silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may galala size 45 na sa atong pagabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the Point.
13: Now atong balikan mahigala ng issue na to. Labot mahigalang Jay Sunsa. Kay gidakop ni siya ni adtong Abril 30. Unya huy business gidakop. Unya pagkahuman business kay mayo uno man Labor Day. Unya mabutang to guay opisina day. O unya pagkahuman giingnan pa mga higala ang order nga wala mga kaygala ay dili available. Medyo tanggong si Jason sa mga kaygalaan. Unsa man day problema ni Jason sa? Now, kinsa man is Jason sa, alang sa mga katong mga medyo edad-adira na o katong mga nakaabot ni Jason sa iyang prime mga higala sa iyang kinabuhi as broadcaster na kaila siya. Katong mga millennials, wa makaila, kinis Jason sa, usanay ka broadcaster, diri mga higala sa Usaka Television Network kining GMA, mga sugid digpaminaw. Doon na ni sila, na ABS ba sanay siya sa una day? ABS, no? Yan na GMA sad. Okay, ang ilang programa, katong sikat nga programa na Mel and Jay. Si Mel, kini. Mel and Jay, mahigala, mao na ilang program kani adto. Kini si Mel, mahigala, naapa ni hantod garon sa GMA, mo newscast pagyapon ni mga sukit digpaminaw. May isa na yung newscaster, no? So, mga, kwan na sila? Mga veterans, no? Sa panibya, mga sukit digpaminaw. Si Mel Chanko o si Jason Sa. Gawa sa newscast ni Mel Chanko, doon na pagkain sila separate program ni Jason sa nga mura nag-talk show dahi, no? Talk show ng ilang programa, no? So, sikat ni mga kagalaan nga program kani adto, ugun niya, niabot ang panahon nga ligid ang mga adlaw, o ang adlaw na himong buwan, o ang buwan na himong katuigan. Retire na mahigala kinis Jason sa. Pero si Mel Chanko, sige, pagkapos GMA ron dahi. Panalagsan lang, no? Murag nag-transisyon na sa mga hinahinay mga sukit di paminaw. Maura man yung mga batch na ni Noli ni Castro. Tanawas Noli ron, murag may guwang-guwang na sad mga higala. Murag usahay mo newscast, usahay di napod, no? Doon na mga bag-usad niya gi-introduce mga sukit di paminaw. So nahitabuan eh, kini si Mel Chanko o si Jason sa mga sikat ni kanito doon sa talk show. So mga journalists yun, no? Broadcast journalists. Karon pag-retire ni Jason sa, tiguang naman mahigala kay senior citizen naman. Wasan siguro ila ang lingaw roon sa ba. Karong mga panahon nagod, bisag wala na ka magtrabaho o TV network, wala na ka magtrabaho radio networks. Karong panahon na bisag na ka sa inyong balay, pwede naman ka mag na may Facebook mga kagilaan, labi pagdaghan kag followers sab, labi ilado sa kandaan, makahimo na sa kanyang mga followers, pwede rin ka po ka makapadayon o panibya, ha? Naman tayo mga kaila sa dana mahigala nga, nagbutang-butang lang mahigala o kwan sa Facebook. O niya, nagbutang mahigala o mga social media platforms. So, usan is Jason sa mga higala nga naasay iya mga followers sab Ug unya kinini ang nagpost siya sa Facebook nining mga issues at musunod sa mga issues karon. Murag active siya nga journalist mga higala nga musunod mga issues nga duna mga higalay labot ang lungsod.
12: Straight to the point.
13: Usa sa mga issues nga iyang nasundan kining mahitungod sa health panglawas ni presidente Bongbong Marcos.
12: Straight to the point.
13: Kining mga higalang health panglawas sa usa ka presidente sama kini sa presidente sa usa ka korporasyon nga kinahanglang masayod ang mga stockholders unsa ang health status, health condition sa president sa usa ka corporation. Concern man mo o doon na pa ba'y capacity nga mo govern kanang maong presidente niyo kay kwarta gun eh. Negosyo gun na to ni. Muna sa korporasyon, no? Muna nga mga stockholders meeting siguro gun nga presidente na magka-present mahigala sa iyang mga agenda, mga kagalaan atol sa stockholders meeting, unya mapakapakita gid siya nga physically able siya o duna sa capability nga mo-govern pa niya ng maong korporasyon. Kay gamay mahigalang dunay mga sakit-sakit sa presidente sa usaka korporasyon dahil imo na i-divulge sa stockholders. Di man pwede mo na nga imong imislid ang mga stockholders. Unya, kana mga higala mo, fluctuate good ang stock, kanang values mga higala, kanang fair value anak mga kagalaan tungod sa status, sa health, sa inyong president sa corporation. Muna sa corporation, ha, pag-abot ni mo dili sa government, especially ang presidente sa Pilipinas, natural na, kaya naa ka sa top position, concern ang tanan, kumusta ang imong kahintang? Kumusta ang imong status sa panglawas? Ha? Do na pa ba kay capability to govern? Kay basin o wala na. Maamong ning atong nasod. Nga karon daghan mag ito mga huhungihong mahigala. Si Marcos mo na medyo nagmasakiton, medyo kwa na. Ang uban mahigala, medyo doon ay kakulian kay musuyop ko nung si Marcos. Nga ako sa akong kabahin, isip journalist, di na lang kumuapil anang may anak na uban. Daghan mo ganun magbutang mahigala, bisag unsa lang ipampusad. Unya, kining kalainan o ilado ta mahigala nga journalist, medyo masakitan po sila, labi nag pinaminaw ka, inana, daghan ka mga followers, o niya, doon ay maminaw sa gudni mo, usahay mahigala, sensitive ang gobyerno, pero panalitan og magpost-post lang ka na, di naman nagamit, di hinuton la po, og na-comment, usal ka buok, duha. Namay magpost-post at mahigala nga, magpakabana, o niya, ang ni-comment ka po, tulura po ka buok. Di na lang po na nila na ginuton, no? Pero kanay anak nga daghang kag followers, na daghang kag listeners panalitan, anak, suko na sila. So, karon kini Jason sa nag-post siya nga medyo doon na ikakulian ang health mga higala ni Presidente BBM.
12: Straight to the point!
13: Unsa ka iyang source at anak mga kagalaan, na po iban mga kagalaan nga niingon nga wak na giyot. Kaya katungan ni naitabo mga higala nga doon ay mga gwardiya dito sa St. Luke Hospital. Niingon po ng mga tao, ano na to na? Nadaan sa hospital si Kwan? Si BBM? Muna, naghan yun mga higala, kalinlain lang. Muna nga, ang ako mga kamudihang tigpaminawan sa DYHP, muna kong iingon nga, kami sa DYHP, objective mi dire. So kung gusto mo masayod mga balita, tune in lang mo sa DYHP o IFM kay kining ato mga higala, pang surebol kining ato. Atong i-confirm yun, doon naman tayo itong sister station sa Manila, ato i-confirm sa Manila, katinoon na na, di pa ganit mo gawas DYHP, ayala sa magtuo na yun, no? Ay daghan naman ron, kinsa naman mo post mga sukit di paminaw, no? But kinis Jason sa lahi po niya, basing doon na sa source po niya kaugalingon, no? O nang kinahanglan ni due process ni iya. So nag-post siya mahitungod anak mga kagalaan. Muna ang support po mga kagalaan ni BBM, iya lang pong ipakita nga siya capable pa. Kaya makita mo ko din mo mahigala ang naong ni BBM o sahay indikin. Medyo masakiton sa gid ba? Nga, kini po mga tao o ban, sakyan po nila nga. Tuwa na lagi gyud, masakiton na lagi. Ano, wana gyud eh. Nga, di po yung mga tao, mahigala, labi pa ka na yung mga nasuko sa administration, ang mga congressman, ila pa ka na yung himuhimuan, mahigala, istorya. Kanto ka na yung pagkamatay, mahigala, ang akop, himuhan ang istorya, mahigala, nga mo ni muna, na? Kanya, mahingong pa ng uban niya, sana doon na pa'y musunod niya mga kurakot. Ato na lang agi katawa-katawa, mga sugit di paminaw. So, mo na yung mahitabo, yun, no? So, usa ni ana nga nag-post-post kinis Jason sa nga wa na kuno medyo dunay kakulian ang health sa presidente. So, nag-post siya og fake daw nga medical record. Mao kuno ang nahitabo mga kagilaan. So, tungod ana, gikasuhan siya og cyber libel. So, pagkaso og cyber libel mga sukid di Paminaw, nagawsan og warrant of arrest, gidakop siya pinaagi may gala sa National Bureau of Investigation, NBI. Ang NBI may nagdakop. Kini pong NBI, ato na pong sabton mahigala, in fairness nila, gisugo na po ni sila. Ha? Labi na kini ilang director sa NBI mahigala, mura og si Matibag, manila, no? Ilang director, murag ma, kuhan kini. Obey first before you complain kini. Ha? As a good soldier sa nang iya mahigala, musugot po siya mahigala kung sa isugo. So, gidakop si Jason sa, ang problema lang kay ang warrant of arrest, nag-issue na gibutang nga non-bailable. Pero ang NBI mahigala, di man po yung nag-issue ana, ang ilang nag-implement, nasa sila, kaysa man mo igisugo, gidakop si Jason sa mga sukit di Paminaw. Now, as a matter of procedure, natural na, kung makita nga dunay probable cause, sa ipasakang kaso, mugawas ang warrant of arrest, ang sunod na dakop, yun. Kini pagdakop ani gabi, pag tunong o gabi. So, sigurado yung kang katog sa prisuhan. Kaya wala na may fiscal nga makahimog inquest proceedings. Wala na may, wala na makakapiansa, wala na masay opisina. Hindi ka ugma pod, labor day, wala na pod. Sabado na dayon. Dayon weekend. Meron sagol minal dito po na yung pagkadakupa day. Dakpon ka, mabita ng uman, kuan, dunay warrant. Ako naka-experience na sa kuan na sa una, may galay dito pa may speakers, bumburadyo. Nga kanang ting business na gani, labing nahibawa namin nga dunay warrant o pari sa libel. Bilagod ka libel cases sa kung itubang gani ito. Gumikan may gala sa itong komentaryo, no? Hindi man na pasabot nga sadaan ka, pero na may uban nga, mapasaka yung kaso, di papasaka o nalang mong kaso. Business na gani, dahikin, murag nga, okay na, murag dakpuno na tayo, tuyo na magdakop ni business para magkatuog tag weekend. Pero hibaw, tanga kanang kasong libel, doon na ginay piyansa. Ang imula ng madakpan ka mga kagilaan anang labi pa Abril 30, holiday na dayon sa Mayo 1, niya na ay Sabado Domingo nga weekend, so sa to pa at dog you come on to express one. Pero lahi po ng istorya ha kung non-bailable ng naa. Kay upanalitay dakpon ka na, mga libel-libel cases, cyber-libel. Kung naman na siya, bailable man na mga higala nga kung butpasabot, pwede ka makapiansa ba? Unsa man ang piyansa? Piyansa, bugti sa temporaryong kagawasan. Makagawas ra ka ana, makaputang ka piyansa. Kinikan Jason sa lahi man, kiwa mo ko ni piyansa. Mamay order mga sukit ni Paminaw. Muna yung pagdakop. Be, naano si audio dong? Ato ko ng Paminaw dong. Gabi indako na gidakop. Natunay Mayo 30. Nabay audio ni sila. Kani-kani. Be, pagsugod be. Kusasan kita isa? Kusasan yun?
14: Oh, Mr. Ayali.
15: Hi, sir. Good evening po. John, ito po sa GMA 7 po.
14: Yeah, I know. I know this is all set up, so don't worry.
15: Did you expect this thing to happen?
14: No, I was ready to post my bill kanina.
15: Opo.
14: Kaya lang, wala pang warrant kanina eh.
15: Okay.
14: That's why I'm surprised they have a warrant to tonight.
15: Uh-huh.
14: The judge was not supposed to be in the office kanina.
15: Okay po.
14: And it was supposed to be a bailable, ano. No, na, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. Eh, we know the process naman eh.
15: Oo. Ano masasabi niyo din, sir?
14: No, no, we will go through the process, no problem.
13: So, muna yung pagdakop mahigalan Jason sa Oga, kini ni ang nakaandam na dai sa piyansa dai. So nakaandam ko na sa piyansa nang adlawan pa pero wa man ko ni warlan pa ni gawa. Wa pa man ko ni warlan. Pagkagabi-gabi ina mga kagilan usapan ni gawas ang warlan. Non bailable pa gyud mga sukit ti Paminaw. Sige wat huwat pag ni magabi-gabi ina. Sagol ni minal dito gini. Unya, dakop mga higala, pwede. Pwede dakop po nung karong adlawa, Lunes day. Nanang warant of arrest, pwede nung dakpon karon. Pero karon dakpon god labi pagbuntag, magkapiyansa man dayon. Pero adto dakupon sa gabi is April 30. Unya, kay May 1 mga higala, Labor Day, dahilato, kagispresuhan. Nya, paghuman na weekend na dayon, ato akas presuhan, pero kay bawo kang available. But kini, ang gibutang mga higala sa order na available. Diha nang laay. Pero katingalahan sa kayo, hangano na non-billable man. O, na, mode o. Ang ibutang mahigala, not billable. Gipost ni mahigala nga maong kamanduan, dili ko no billable. Ngano na non-billable man? Unsa man na ni mahigalang cyber libel? Unsa man na ni piansa mga sukit ni Paminaw? Timan ana to, nga kini mga kaigalaan under sa balaod, asa man to nag-wheelchair sa siya names? Pakita ko no names. Kay senior citizen na maguni? Na to dito dong? Kato nag-wheelchair siya dong? Tanawa ko no. Kani-kani, oh. Okay, kuha na, God. Senior citizen, na God lang, eh. Morning, itabu, ah.
16: Again, I'm the chair of NBI, si Sir J. Solsa. Dahil mag-hirap na siya maglahad. Medyo wala ko sa tiniya. Kaya, ito. Ayos na madala sa pinaglalaman dito sa NBI o dito sa madala. Mayroon siyang tubig na binigay din ng NBI. Talagang baka recorder ng tubig na binigay na si Sir Jason. Kung sa kanya mo, okay na siya. Papasok siya ngayon dito sa pinaglalaman ng NBI.
13: Okay. Now, ang pangutan na ron, kining iyang pagdakop ni Jason sa na naka-wheelchair pa ni kay Tiguang Nagod, kay Kuan Nagod, kining senior citizen na, ang pangutan na ani, maayo ba ni nga optics day sa Marcos administration or bati? Muna ilang i-calculate unta. Labi na kanon, nag-wheelchair na. Ha? Mayo ba ni nga optics in the part sa Marcos administration or dili? Nga naman, tungod kay mga kaigalaan, medyo makaingon magkausaman ni Marcelo na taan eh. Nga kanang freedom of the press, freedom of expression, na kana mahigalas constitution under Article 3, Section 4 sa itong 1987 constitution. Although it doesn't mean nga mo post lang kay bisag unsa. But kung naa kay reklamo about ana, doon na due process. Aside ana, ang balaod mismo, kay doon na may procedural due process o substantive due process, kung atong tanawon ang substantive due process, ang balaod mismo nagingon nga kining klasiha sa kaso, cyber libel, bailable na.
12: Straight to the point.
13: Nga nung ingon man nga not bailable, ang kamanduan. Muna yung primerong kamanduan ha, basi nakamatngon sila dahil marabati man, marabag daot ang atong image ani. Imagine ka, not bailable na. Gidakop sa gipusasa na wheelchair. Wala nila matimbang-timbang inday kin nga medyo bati paminaon in the part sa administration nga ilang ginani ang usa ka retired journalist tiguang na mahigala nga nag-wheelchair nga naa diha.
12: Straight to the point.
13: Di man ka makaingon dala tagam-tagam. Di man because ngano man kana mahigalang cyber libel billable gyud asya. Kini mangong bail, unsa man ang bail? Usa kini ka piyansa. But ipasabot sa binisaya pagpiyansa. O sa ipasabot, ana. Kung doon ay kaso, mga kaigalaan, kinini ang maghimo kang maka butang o piyansa, bugti sa imong temporaryong kagawasan. Ha? Sabihin ka, bail, but pasabot, piyansa, mo piyansa ka, bugti sa imong temporaryong kagawasan. Mubutang kang kwarta sa korte, kung pilay girecommend nga bail, mubutang kang kwarta, ana, pag matuod nga ikaw di ka mo iskapo og dunay hearing mubalik ka in fact nagbutang ka diha og piyansa mahimo nga piyansa nga kwarta mahimo nga surety mo imong ibutang diha so kining bail mahigala ang atong i-discuss ha kining piyansa that is a matter of rights under the constitution as a general rule bisan unsang kaso nga imong atubangon duna kay katungod usa kana ka matter of rights nga mo piyansa ka. Sa kung saan kasuha, muna general rule. Doon na exception Kung ang kaso nga imo giatubang is punishable by reclusion perpetua or life imprisonment. Ha? Wala man tayo death penalty ron. Kada may anak nga kaso, na anak nga level, ang punishable by reclusion perpetua or life imprisonment, dili na ka pwede magkapiyansa. Ang question, kining cyber libel, pila may penalty ani? Ang cyber libel mahigala, kung atong balikan ang revised penal code, mubalik man ang revised penal code because the elements under the revised penal code, pariharag elements na sa cyber libel, plus na lang, ang the only element nga nadugang sa cyber libel mao nga nigamit ka o internet. Nigamit ka mahigala sa kinini ang social media nas pagkakaroon. But ang tanang elements under mahigala sa revised penal code, katong libel nga regular libel, maura na tanan. Gipunan lang mo nang na cyber libel na.
12: Straight to the
13: sa una magod maigalawa, magod yung internet sa una. Ha? So pag nga ng internet mo nang na cyber libel, unsa may buhut pasabot. Ang buti pasabot mahigala nga kanang libel nga regular, doon na kanay penalty nga presyon correctional. So ang penalty ana under sa atong revised penal code is 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Muna'y penalty. In fact, kung imong istriktuhon ang penalty mahigala, mabutang sa diaragani unta niyang jurisdiction sa MTC. Kaya ang RTC mangod mahigala, as a general rule, 6 years ang iyang penalty, ang pagkapriso nga 6 years, pataas muna'y sa RTC. Ubus ana, MTC ang jurisdiction. But kining libel, butang sa exception to the rule. Pero muna'y ang penalty ha? 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Mura. Presyon correctional. So kung moingon ka mahigalag cyber libel, 1 degree higher lang. Dili siya kaabot o reclusion perpetua. Kaya ang libel, balikon ako, ang kaso as a matter of rights, bisan unsa mahigala nga kaso nga imong atubangon, makapiansa ka. That is a matter of rights. Ang exception kung punishable na by reclusion perpetua or life imprisonment. Ang question, kining libel, pila may penalty? Presyon correctional, ra. O cyber libel, 1 degree higher, ra. Nga nung di man makapiansa siya?
12: Straight to the point.
13: Kaya mga tao na unsan na martial law na taan eh?
12: Straight to the point.
13: So kanang libel mga kaigalaan, dili na pariha sa kaso in taon nga non-bailable. Eh. Kato mga non-bailable cases, presyon correctional, presyon na reclusion perpetua to or life imprisonment. Kada mga murder case, parricide case, mga kidnapping, mga rape cases, mahigala qualified rape, robbery with homicide, mauna mga dagkong kaso, mauna non-bailable. But do na gapo exception to the exception, mo file kag motion for bail, i-prove ni mo nga evidence of the prosecution is not so strong. Mo nang kabantay ka bisag na ay parricide case, kasi ikliyo day. Parricide case man to kang ikliyo. Naka-bail man. Nga naman ilang i-prove nga ang evidence of the prosecution is not so strong. Although strong gitong evidence, ang sunod nga pasumangil at tumahigala nga kuno murag walking time bomb sa ikliyo. Yagi talagang katawa-katawa, may gala mo na nahitabo. No, kining kasuha mahigala kang Jason sa cyber libel, na, maingo lagi ng uban, katibitaw si Paharilio mga higala, maldito itong bataa, mga sugitipo, hubog pa, iyang gidasmagan mahigala si Kingston Cheng day. Namatay in town, katong batanon nga negosyante mahigala si Kingston Cheng, patay. Pero si Paharilio, ha, gid katilog presuhan day kin, agkasalbahis. Dakop-dakop kuno ito, gidasa, hospital, kunuhay dito, sus, maayong pagkatratar dito. Saan na hospital siya, kunuhay nga kwan? Huwag siya katilaw prisuhan. Huwag yung katilaw. Nakapatay tao, ha? Huwag katilaw prisuhan. Nya, si Jason Sao, man ikapatay. Cyber libel man iyang kaso, ngano na yung anak man ang nahitabo.
12: Straight to the point.
13: Medyo, lain kayo nga pagka-optics mga sukitig paminaw. Prabitahan na lang gani, kaya mo lang kamatngon siguro sila. Doon ay bagong kamanduan ang korte, ha, sa mga tunims. Iyang gikurhian ang una mahigalang kamanduan niingon sa ikaduhang kuana kani oh og duna nay gibutang mahigala nga kato igisaysay niya nga dili available upon closer examination, however upon closer examination of the warrant of arrest that it issued where it stated that the offense is not bailable, the court rectifies the same and hereby fixes the amount of bail of 10,000 pesos for the provisional liberty of the accused. So, ang unang kamanduan, giingon nga not bailable, karon gi korehian sa usgado, o karon gi fix na ang bail sa 10,000 pesos. Makapiyan sana si Jason sa 10,000 ang bail sa cyber libel.
12: Straight to the point.
13: Maura manganig bail sa libel day nga kwan, libel sa revised penal code. Kani cyber libel ha, 10,000 ang kwan. Money sakto. Bailable man. So karon, karong adlawa mao ang iya mahigalang arraignment. Kay kung napadayon to, makaingon ang mga tao, it's a bad optics. O makaingon ang mga tao na unsa naman ang atong panahon karon, na unsa naman ang Pilipinas. Nagmarsyalo na bata?
12: Not just number one. Simply dominant. Inyong...
13: Okay, standby mga higala sa atong pagpadayon. Ato sa ipadangat ng Arraignment 558 Manila nga musunod na karon dayon. Alas 7:08 na.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: This interview ng DZXL RMN Manila. BNPP naiting ang operasyon sa Albay kasunod ng ashfall. Sama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
18: Pinaigting ng Philippine National Police sa mga operasyon nito kasunod ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon na nagresulta sa ashfall sa bayan ng Albay nitong Sabado. Nag-deploy agad ang Police Regional Office 5 ng mga personnel para mag-ayos ng trapiko sa mga kalsada pati na rin ang paglalagay ng mga checkpoints sa mga critical areas para maiwasan ang pagpasok sa mga identified danger zones. Tumutulong sa pamamahagi ng mga face mask ang PNP at patuloy na nakikipag-coordinate sa mga lokal na pamahalaan, Office of Civil Defense at mga disaster response offices para suportahan ang evacuation, rescue at relief efforts. Nagpaalala naman ang pambansang pulisya sa publiko na manatili sa loob ng kanilang mga bahay habang nag-ashfall, magsuot ng mask at manatiling updated sa mga opisyal na biso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
17: Samantala, Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur bumagsak at meron pong tatlong nasugatan. Kasama natin sa balita, Idol Mike Layante ng IFM Vigan.
19: Sugatan ang tatlong individual at nasa mabuting kalagayan ng mga ito matapos gumuho ang Kaliwet Bile Bridge sa Barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Batay sa investigasyon, isang 20-ton 10-wheeler truck na minaneho ng 51 years old ang dumaan sa Detour Bridge, habang kasunod nito ang isang single motor nang bigla na lang gumuho ang nasabing tulay at tuluyan nang nahulog ang truck at single motor. Napag-alaman na binaliwala ng truck driver ang warning sign na nagsasabing hindi lalagpas sa 5 tons ang pwedeng dumaan sa tulay, kaya ito tuluyang bumagsak. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ang DPWH, First Engineering District ng Ilocos Sur, at naglabas na rin ng statement si Secretary Vince Dizon patungkol sa nangyari. Kasama mo sa IFM Bigan, Idol Mike Layante. Tatak
17: RMN. Sa iba pang mga balita, rebeldeng grupo dalawang beses na nakaengkwentro ng militar sa Ragay, Camarines Sur. Bilang ng mga namatay, inaalam pa sa ngayon. Kasama natin sa balita, Radyoman Paolo Papa ng RMN Naga.
20: Patuloy pang bineberipika ng militar ang bilang ng mga armadong rebelde na napatay sa magkaiwalay na sagupaan kahapon sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Meron kasing lumabas na impormasyon hinggil sa umano'y apat na miyembro ng New People's Army NPA sa bayan na napatay sa focused combat operation ginawa ng 81st Infantry Battalion ng 9th Infantry Spear Division Philippine Army mga alauna 20 kahapon sa Barangay Apale na sabing bayan na laban sa mahigit kumulang 10 rebeldeng komunista. Tumagal lamang ng 10 minuto ang palitan ng putok at nagresulta sa pag-atras ng mga nakaputok ang mga communist insurgents patungo sa karatig komunidad. Agad isinagawa ang pursuit operation ng tropa hanggang sa makasalubong muli ng engkwentro mag-aalas 4 ng hapon. Sangkot ang tatlong hinihinalaang NPA rebels na pinaniniwala ang kasama sa mga tumakas mula sa nasabing barangay. Wala namang naiulat na namatay o nasugatan sa hanay ng gobyerno na nagsagawa muli ng pagtugis. Kasama mo sa bayan ng Ragay, Camarines Sur, Radyoman Paolo Papa, Tatak RMN.
17: Samantala, abiso po sa ating mga motorista, may aasahan na dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggong ito. Ayon sa Oil Industry Sources, posibleng maglaro sa piso hanggang 2 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang posible namang tumaas ng 3 piso hanggang 4 piso ang kada litro ng gasolina. Pero may kaunti pong ginhawa, mga nanay, para sa mga gumagamit ng kerosene dahil inaasahan ang rollback na 2 pesos and 50 cents centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos kada litro. Sa ngayon po, umiiral ang state of national emergency, kaya inaasahan maglalabas pa ang Department of Energy ng pinal na oil price adjustment. Depende po sa kanilang magiging komputasyon.
1: Kinokonsidera ng Department of Agriculture na limitahan ang buwan ng pag-aangkat ng bigas mula Hunyo hanggang Agosto para mabalanse ang mga isyu sa supply at farm gate price. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo nitong mapigilan ang pagbagsak ng presyo habang sinisiguro naman ang sapat na domestic supply. Target ng ahensya na magkaroon ng farm gate price na 22 pesos per kilo para sa panahon ng anihan sa Setyembre hanggang Nobyembre na nakikita ang mahalagang recovery window para sa mga lokal na magsasaka. Isinusulong din ng DA ang isinusulong din ng DA ang pagpapalawak sa kapasidad ng storage at warehouse. Ang kasalukuyang pambansang reserba ay sapat lamang sa halos 70 araw na konsumo.
17: Kayo ho ba ay dadaan dyan sa Cavitec C5 Link Segment 3B? Simula po bukas, Mayo 5, maniningil na ng toll sa mga motoristang dadaan sa Cavitec C5 Link Segment 3B. Dumadaan ka ba dito, Koy Sander?
21: Hindi masyado.
17: Mm-hmm. Ayon po sa Toll Regulatory Board, para sa mga motoristang bibiyahe mula Taguig patungo ng Sukat Road. Ito, 59 pesos ang toll para sa mga Class 1 vehicle, kagaya po ng kotse, 117 pesos para sa mga Class 2, kagaya ng bus, at 176 pesos para sa mga Class 3, kagaya ng truck. Para naman po sa mga motoristang mula Taguig, papunta kayo ng Rojas Boulevard o kaya Zapote, ang magiging singil sa inyo ay 97 pesos para sa Class 1, 194 pesos para sa Class 2, at 291 pesos para sa mga sasakyang nasa ilalim ng Class 3. Mula nang buksan noong Marso at 30, ginawang libre muna ang pagdaan sa Segment 3B ng Cavitec C5 Link na nag-uugnay sa Cavitec at C5 Road sa Taguig.
1: Pinakikilos naman ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry laban sa mga mapang-abusong negosyanteng hindi sumusunod sa price freeze. Pinuna ni Tulfo ang talamak na hindi pagsunod sa price freeze ng mga maliliit na pwesto sa palengke sa pag-aakalang hindi sila mamomonitor ng gobyerno. Kinalampag ni Tulfo ang DTI na huwag lang umasa sa mga isinusumiting report sa kanila at magsagawa ng aktwal na on-the-ground inspection. Paliwanag ng senador, ang price freeze ay mahalagang katuwang sa mga hakbang ng gobyerno sa gitna ng krisis. Dahil kung hinahayaan na lamang na manipulahin ang presyo ng mga bilihin, ay mawawalang saysay ang tulong o ayuda mula sa pamahalaan. Abangan sa aming pagbabalik, Kamara at Senado. Balik sesyon na ngayong araw.
17: At gun ban, ipinatupad na dyan sa Cebu dahil sa Asian Summit.
1: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
22: RMN Network News.
23: Buntag Pilipinas sa Idupos.
1: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
23: Commission on Elections, nangangambang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
24: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
25: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
26: Apat ang arestado sa paihimo.
27: Impeachment complaint.
28: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
25: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang profesor ng

0: sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
1: RMN Network News.
2: Balita mula sa mga lalawigan, call center agent patay matapos malunod sa dagat sa Sariaya, Quezon. Kasama natin sa balita idol Edgardo Maceda ng IFM Lucen.
3: Ang call center agent na tagpuan patay sa baybayang dagat matapos ang isang oras na paghanap ng mga kasama nito. Napagalaman ng biktima kasama ang pamilya at mga kaibigan ay bumisita sa kamag-anakan nito sa barangay Gisgistalon, Sariaya, Quezon. Dumating ang mga ito at nagsimula ng mag-swimming. Biglang lumakas ang ano ng dagat at natangay ang biktima na si Alice Dens, 19 anyos sa Paranaque City sa malalim na bahagi ng dagat. Agad na inanap ang biktima at matapos ang isang oras na natagpuan ito, dinala ng Sariaya MDRMO personnel sa paggamutan ng biktima pero idiniklara na itong dead on arrival. Kasama mo sa Araman Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
2: Ilang insidente naman ng pagkalunod ang naitala sa lalawigan po ng Pangasinan at La Union sa pagpasok ng buwan ng Mayo. Kasama natin sa balita si Idol Neil Muyano ng IFM Dagupan.
4: Ay tala ang ilang insidente ng pagkalunod at near drowning sa mga lalawigan ng Pangasinan at La Union sa unang mga araw ng buwan ng Mayo. Sa Abiliasis, Pangasinan, nasawi ang isang 18 anyos matapos umano itong malunod sa Agno River sa Barangay Amang Perez noong Mayo 1 habang naliligo kasama ang mga kaipikan. Ayon sa Philippine Coast Guard, napunta umano ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog at hindi na muling lumutang. Matapos ang isinawang search and retrieval operation, na-recover ang biktima bandang alas 2:44 ng hapon noong Mayo. Samantala, sa kaparehong araw, dalawang magkahiwalay na insidente ng near drowning ang naitala naman sa probinsya ng La Union. Sa Barangay Samara, Arincay, agad na nerespondihan ng Coast Guard personnel ang isang 3 anyos na bata na natagpo ang walang malay matapos maulog sa isang palaistaan malapit sa kanilang himpilan. Matagumpay na naisagawang CPR sa bata bago ito isinugod sa ospital. Sa bayan naman ng Aguo, isang off-duty na miyembro ng Philippine Coast Guard ang tumulong sa pagsagip sa isang batang nalunod sa Eco Park habang may swimming activity. Agad ding isinagawa ang CPR sa biktima bago ito dinala sa ospital kung saan iniulat na naging maayos ang kondisyon nito. Matuloy namang pinalalahanan ng mga otoridad ang publiko na maging maingat sa paglangoy at bantayang mabuti ang mga bata, lalo na sa mga anyong tubig ngayong panahon ng tag-init. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Edton Limoyano, Tatak RMN.
2: Balik sesyon na ang 20th Congress ngayong araw matapos ang mahigit isang buwang pahinga. Ayon kay Senate President Tito Soto, kabilang sa mga tatalakayin ng Senado, ang pagpasa sa 17 panukalang batas na pinag-usapan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, habang bibigyang prioridad din nila ang mga panukalang nasa ikalawang pagbasa na ng Senado. Nariyan din ang mga nagbabadyang pag-transmit sa kanila ng Kamara ng Articles of Impeachment sakaling bumoto ang 1/3 o 106 na mga kongresista para patalsikin si Vice President Sara Duterte. Aminado si Soto na makakaapekto sa kanilang working calendar, subalit iginit nito na hindi nila isasantabi ang trabahong magbalangkas at magpasa o magpasa ng mga batas para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Kaugnay nito ngayong araw din, magbabalik sesyon ang Kamara. Samantala, yung pong committee report, kaugnay nga sa naging deklarasyong may probable cause ang mga impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, pagtitibayin ngayong araw na ito. Kasama natin sa Kamara, Radyoman Grace Mariano.

0: Dagat ng House Committee on Justice. Napagtibayin ngayong araw ang committee report kaugnay sa deklarasyon na may probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Alinsunod dito sa unanimous vote ng 53 miyembro ng committee na may probable cause o sapat na batayan ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay VP Sara. Ayon kay committee chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro, kasamang pagtitibayin nila ngayon ang kaakibat na resolusyon at articles of impeachment ng committee report. Sa oras na mapagtibay ay iaakyat na ito ng komite sa plenaryo ng Kamara para aprubahan o kaya ay ibasura. 1/3 o 16 na mga kongresista ang kailangan para mapagtibay ang committee report ng House Justice Panel upang ito ay maiakyat sa Senate Impeachment Court. Muli, binigyan din ni Luistro na ang pasya ng komite ay hindi haka-haka kundi nakabatay sa mga ebidensya na kinabibilangan ng official records, mga dokumento at sinumpaang salaysay. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Sa kabila ng kinakaharap na reklamong impeachment, babiyahe si Vice President Sara Duterte sa 5 bansa, kabilang na ang the Netherlands, Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Ito'y matapos na aprubahan ng Office of the President ang nareschedule niyang biyahe. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, April 28 nang ilabas ang travel clearance para sa pagbiyahe ni VP Sara simula May 2 hanggang May 15. Matatanda ang noong nakaraang linggo ay pinuna ni VP Sara ang anyay last minute na paglalabas ng Malacanang ng kanyang travel clearance para sana sa biyahe niya sa mga nasabing bansa mula April 23 hanggang May 15 dapat. Paliwanag naman dito ni Castro na kaugalian na ang pagbibigay ng travel clearance kay VP Sara isang araw bago ang kanyang mismong biyahe.
2: Samantala, re-reviewin po ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang patuloy na pagkakakulong ni dating Bangulong Rodrigo Duterte. Batay sa inilabas na kautosan, pinagsusumite ang prosecution, depensa at mga abogado ng drug war victims na kanilang obserbasyon sa pagkakadetain ni Duterte sa The Hague. Kinakailangan maisubmit ang mga obserbasyon sa Biyernes, Mayo 8. Paliwanag ng ICC, re-reviewin kada 120 days ang pre-trial detention ng akusado. Nakatakda namang magkasa ng status conference ang pre-trial chamber 3 sa May 27 para talakay ng mga reklamong crimes against humanity sa gera kontra ilegal na droga ng Duterte administration.
1: Gun ban ipinatupad na po sa Cebu dahil sa ASEAN Summit. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
3: Bilang paghihigpit sa seguridad para sa nalalapit na ASEAN Summit sa Cebu, nagsimula na kaninang hating gabi ang ipinatutupad na gun ban sa buong lalawigan. Ito'y nangangahulugan na simula ngayon, Mayo 4 hanggang sa Mayo 11, ay suspendido muna ang permit to carry firearms outside residents ayon sa kautusan ni PNP Chief General Jose Melincio Narcatis Jr. Kabila sa ipinatutupad sa ngayon ay ang pagsasara muna sa mga firing range at suspension ng paggawa at pagbibenta ng mga paputok at iba pang pyrotechnic devices. Ipinaliwanag ni Narcatis na ang gun ban ay bahagi ng mas mahigpit na seguridad sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations at Koordinasyon sa pagitan ng militar at iba pang mga law enforcement groups para sa ASEAN Summit na magsisimula na mula sa Mayo 6 hanggang Mayo 8 sa Cebu. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: Ligtas na nakarating sa Pag-asa Island ang Atin Ito Coalition para sa kanilang ikaapat na civilian mission. Sakay ng MV Kapitan Felix Oka ang nasa 200 kalahok mula sa iba't ibang grupo, media, tauhan ng Philippine Coast Guard. Tampok sa kanilang ikaapat na civilian mission ng pag-jet ski ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula sa Pag-asa Island. Ay kay Ismula, isang taga Mindanao ang nangako pero nambudol ng jet ski ride sa West Philippine Sea kaya naman siya na lamang bilang Mindanaon at isang babae ang nanindigan para sa ating soberanya. Bukod sa patriotic jet ski ride, nakapagtirik din ang koalisyon ng Watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2 o mas kilala bilang Sandy K. Bago makarating ng Pag-asa Island, binuntutan ng 3 barko ng China Coast Guard ang convoy ng Atin Ito Coalition pero hindi naman ito naging balakid para sa kanilang misyon. Magpapatuloy po ang misyon sa pamamahagi ng pagkain at langis sa mga residente ng Pag-asa Island habang magkakasa rin sila ng medical outreach program at community concert hanggang bukas.
1: Magpapadala ng aircraft at vessel ang Philippine Coast Guard para itaboy ang 4 na barko ng China na nagsasagawa ng illegal maritime scientific research sa katubigang sakop ng Pilipinas. Sinabi ng PCG na lumabag ang Shang Yang Hong 33, Xi'an Wan, Jia Zheng at Zhu Haiyun sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS dahil nag-operate sila ng walang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, patuloy nilang babantayan ang galaw ng apat na Chinese vessel. Giit ng PCG, hindi nila kukonsintihin ang anumang illegal na pananaliksik sa katubigan ng Pilipinas at itataboy nila ang mga ito para protektahan ang soberanya ng bansa.
2: Sa kaugnay na balita, pumalag ang Chinese Embassy sa ginawang jet ski ride ng Atin Itog Coalition sa Pag-asa Island at paglalagay pa ng watawat ng Pilipinas sa Pag-asa K2. Ayon kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei, ang Tianjiao o Sandike ay bahagi ng Nansha Island kaya nilabag daw ng koalisyon ng soberenya nito sa naturang bahura. Patuloy daw nagagawa ng hakbang ang China para protektahan ang kanilang teritoryo at igigit ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Bukod dyan, pumulag din ang embahada ng China sa pagpalag naman ng Philippine Coast Guard sa apat nilang vessel o na nagsasagawa ng maritime scientific research. Sinabi ng China na ini-enjoy ng China ang historic rights sa katubigang sakop ng South China Sea at tugma rin ang kanilang karapatan sa mga international law. Dagdag pa rito, sinusubukan lamang umano ng iilang pro-America anti-China forces na baluktutin ang operasyon ng isang Chinese research vessel.
1: Pansamantalang makakalabas ng kulungan ang dating broadcaster na si Jason Za matapos payagan ng Pasay RTC na makapagpiyansa. Ito ang kinumpirma ng kanyang abogadong si Attorney Mark Tolentino matapos amyendahan ng korte ang naturang ruling nito na nagdeklara sa kasong unlawful publication bilang isang non-bailable offense. Ayon kay Tolentino, dahil sarado ang mga korte noong o nitong linggo, ngayong Lunes ng umaga nila ipoproseso ang piyansang 10,000 pesos. Inaresto si Sonza ng NBI noong Huwebes sa kanyang bahay sa Quezon City. Nagugat ang kaso sa umano'y pagpapakalat ni Sonza ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang din sa mga kasong kinakaharapan ng dating broadcaster ang paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act of 2012. Giniit naman ng kampo ni Sonza sang illegal misstep ang naturang warrant na walang itinakdang piyansa dahil sa ilalim ng batas karapatan ng akusado na makapagpiyansa sa ganitong uri ng pagkakasal.
2: Teka, at ang tanggapan ng DOST Pag-asa dyan sa Dagupan, Pangasinan, nagpaalala sa banta ng thunderstorm ngayong napakainit ng panahon. Kasama natin sa balita doon si Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
4: Bukod sa mataas na heat indices na naitatala sa Pangasinan sa kasalukuyan, nagbabala rin ang Pag-asa Dagupan hinggil sa localized thunderstorms o kalat-kalat na pag-uulan na may kasamang kulog at kidlat na posibleng maging mapanganib para sa mga nasa labas o mga nasa open area.
5: Sa panayam kay Pag-asa Dagupan Meteorologist Jose Estrada Jr., kalimitan nagdudulot ang pamumuon ng cumulonimbus clouds ang marinsang ang panahon na nagpapaulan tuwing gabi o madaling araw.
6: Pag nahit ang earth surface natin, siyempre nakakaroon tayo ng condensation. Pag nagkaroon tayo ng condensation, siyempre nakakaroon tayo ng convective clouds. So yung clouds na yun, so nakakapakabuo na tinatawag natin yung cumulonimbus clouds. Yun ay yung CB na tinatawag natin na nanagbibigay naman o nakakapagdulot na pagkulog o pagkidlat o yung tinatawag natin na thunderstorm. So yun po yung epekto nun. Kaya pag malinsangan o mataas yung temperatura natin o yung pagtaas ng heat index natin, yun po yung isang senyales na possibility na magkakaroon tayo ng tanda.
5: Mainam mo man na huwag na lumabas ng bahay upang hindi matamaan ng kidlat. Sakali namang maabutan sa labas, huwag sumilong sa matatayog na puno at open areas. Iwasan din umano ang paggamit ng mobile devices sa kasagsagan ng thunderstorm dahil sinusundan din umano nito ang radiation mula sa mga gadgets.
6: Hanggat maaari, kung nasa labas tayo, huwag kayong sisilong sa mga matataas na punong kahoy o sa matataas na lugar na ikaw ay mag-isa lang. Eh, kasi yan po yung isang epekto, isang parang pupuntahan ng radiation. Kung gagamit tayo ng device, gaya ng cellphone, while in that case, nakakaroon tayo ng ating antenna, susundan po ng radiation po yung cellphone.
5: Samantala, asahan naman ang pagtindi ng naranasan ng linsangan dahil sa patuloy na pag-iral ng red high pressure area na weather system sa bansa. Nitong Abril, nasa 46 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na pasok sa danger category ang naitala sa lalawigan at posible pang tumaas ngayong buwan ng Mayo.
4: Mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, RMN.
7: RMN Weather Report.
1: Cooling stations naman sa Iloilo City na sagot sa mataas na heat index. Inaasahang magiging fully operational na ngayong Linggo. Kasama natin sa Balita Radyo Man Rezi Bordon ng RMN Iloilo.
3: Inaasahang magiging fully operational na ang cooling station sa ilang bahagi ng Iloilo City bilang sagot sa mataas na heat index. Ang tatlong cooling station ay kasalukuyang itinatayo sa Diversion Road sa Mandriao at General Luna at Plaza La Tagay sa City Proper kung saan marami ang naghihintay ng masasakyan. Ayon kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena na siyang chairman ng Crisis Management Council ng lungsod, isa itong saradong tent, may air condition na solar-powered, may water station at makaservisyo sa hindi bababa sa 20 katao. Maaari ring magpa-check ng blood pressure ang mga kliyente. Bukas ito mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Base sa monitoring, hindi bumababa sa 40 degrees Celsius ang heat index at palaging umaakyat sa 45 degrees. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Raj Zuman, Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
7: RMN Network News.
2: Kasabay po ng paggunita ng World Press Freedom Day kahapon, iginiit ng National Union of Journalists of the Philippines na pinakamalaki pa rin banta sa malayang pamahayag dito sa Pilipinas ang state repression o yung panggigipit ng gobyerno. Batay sa ulat ng NUJP na itala ang 242 na insidente ng paglabag sa media freedom sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumalabas sa kabuuan bilang na 43% ang pakana umano ng gobyerno at ng state security forces. 10 journalists din ang pinatay sa ilalim ng Marcos administration pero 2 rito ay dineklarang walang kinalaman sa kanilang trabaho. Gayunpaman, sinabi ng grupo na bigo ang ating gobyernong protektahan ng mga mamahayag at media worker o journalist at media worker at hindi nabibigyan ng hustisya ang mga napatay. Sa panig naman ng gobyerno, kinikilala ng Presidential Task Force on Media Security ang mga balakid sa press freedom at nangako silang tutugunan ng mga issue tungkol sa o tungo sa ligtas na framework sa larangan ng journalism. Patuloy ang pagpapabuti raw ng TTFOM sa legal framework para sa mga mamahayag dito sa Pilipinas para masawata ang maling paggamit ng defamation at maproteksyonan laban sa mga kasong sumisira sa makatotohanang pagbabalita.
7: RMN Network News.
1: Armed Forces of the Philippines bukas sa anumang imbestigasyon kaugnay sa Toboso encounter. Kasama natin sa Balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
8: Magdang rapin ng Armed Forces of the Philippines ang anumang imbestigasyon kaugnay sa nangyaring engkwentro ng 79th IB Philippine Army at mga miyembro ng Northern Negros Front New People's Army na kinasawi ng 19 na individual kasama si na UP student Alisa Alano at ang community journalist na si RJ Nicole Lidisma. Sa personal na pagbisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa 79th IB Headquarters sa Bayan ng Sigay, Negros Occidental, sinabi nito na bukas ang AFP sa anumang imbestigasyon ng Commission on Human Rights ng Kamara at Senado. Iginit nito na legitimate encounter ang nangyari at walang pag-abuso sa militar. Kaya sa halip maghanap ng mga gusot, maigi kung ang imbestigasyon ang tumutok sa kung paano mahinto ang ginagawang recruitment ng mga rebelde sa mga estudyante, mga banyaga, mga minoridad at ang terrorism financing. Kasabay ng kanyang pagbisita, inipresenta din ang mga recovery ng mga baril sa encounter at ginawaran ng medals ang mga miyembro ng 79th IB Philippine Army. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
2: Lalaki patay sa pamaril dyan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Kasama natin sa balita, Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
7: RMN!
9: MNN Police Report.
10: Patay sa pamamaril ang isang lalaki na nangangalang si Rinaldo Guliman, 46 anyos at residente ng Purosais, Santa Cruz, Barangay Santa Irene, Bayugan City, Agusan del Sur. Batay sa Bayugan City PNP, nangyari ang insidente sa parehong lugar kung saan maraming beses na pinagbabaril ang biktima na hindi kilalang suspect na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Bayugan City PNP hinggil sa nasabing pamamaril at inaalam pa ang motibo sa nangyaring krimen. Kasama mo sa DXBC Armin Butuan, Radyo Mang Prince de Las Marias, Totok RMN.
1: Natin pong balitang sports. O entertainment
2: wala
1: news na pala.
2: O, yung sports. Kala ko tatawagin mo si Peter sa sports. Dagat, entertainment muna tayo. Alam mo, Kuya Sander, yung daw ilang netizens...
1: Ang gulo-gulo, ha?
2: Hindi masaya.
1: Oh.
2: Binatikos pa yung pagkakakorona doon sa film beauty queen Bea Milan-Windorsky bilang Miss Universe Philippines 2026.
1: Eh bakit daw?
2: Ay, alamin natin kay Myra J. Nasayaw. Bakit baga, Myra?
11: Ilang araw matapos makoronahan bilang Miss Universe Philippines 2026, kaliwat ka ng pambabatikos agad ang natanggap ng Phil-Am Beauty Queen at kinatawa ng La Union na si Bea Milan-Windorsky.
12: Ayon kasi sa ilang netizens, hindi raw maituturing na Pilipina si Bea dahil noong 2024 ay nirepresent nito ang USA sa Miss Earth stage. Say pa ng iba, tila performative raw ang winning answer ng Beauty Queen sa Coronation Night ng MUPH 2026 at ginagamit lang daw ang kanyang Filipino roots para mapanalunan ng corona. Pero to the rescue naman ang fellow Beauty Queen nito na si Joy Barcoma. Depensa ni Joy, hindi raw oportunista si Bea dahil nakiisa at mas bumoses pa ito sa mga isyong kinahaharap ng bansa kaysa sa ibang Pinoy na lumaki dito sa Pilipinas. Dagdag pa ng Beauty Queen, sapat na raw ang lived experience nito habang lumalaki kasama ang kanyang Pinay mother at ang pag-immerse nito sa kulturang Pilipino. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabyab.
2: Ako naman po yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
1: Mula sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, magandang umaga mga kasama.
13: Via satellite, RMN News Nationwide.
14: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kagabaras na kwan sa Subo, muhatag ng mga drum o hose sa mga malupi sa Bukiran nga mga barangay din sa syudad. Samtang kapin, 7,300 ka mga polis, mga sundao, gumambang tinugyanan sa Balaod. Nagkatag na karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa paghatag og siguridad sa ASEAN Leaders Summit karong simanaha. Kini ang headlines sa itong mga balita.
14: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
15: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
16: Good morning, my dear plants!
17: Didiligan ko kayo, parang di kayo maduyo.
16: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
18: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
19: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
20: Bye.

0: pa. Swaktona!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BBTO! Mag Farix B araw-araw!
6: At first, I was afraid if Toyo...

0: asshole.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
2: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: At oras karon alas 7:46 na. O garo sa detalye na sa ato mga balita ang kagabahanas nakbay sa Sugbo, buhatag lag mga drum o mga host sa mga balupyo sa Bukiran ng mga barangay dili sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ili Bolono.
4: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Hatagan sa kagamahanan sa kumasugbo mga drum o host ang mga malupyo sa bukiran mga barangay sa syudad. Ginisip nila ang tabang sa city government ilabi na sa mga mag-uuma subay sa nabalayong kainit sa panahon. Matod ng Mayor Nestor Achival, ang city government doon na nagahin alang ini. Kinom sa operubahe sa konseho ang supplemental budget ng SB1 na itong maging semana na nagsukip ng 6 milyon pesos alang sa maong katuyuan.
6: Mapalitan na nyo na mga host, mga baril ng mga dito sa bukid. No, na ni itong gitanong.
5: Si Mayor Nestor Achival, ang city government una na plano pagbungdag sustainable water supply sa kabukiran sa Dakbayan, pagsulbad sa kalahit sa supplies tubig ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
7: Raja Boy, nationwide.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
14: Magkauban.

0: Drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Nasayod ba mo mga kasama? Akong nahunanaan nga importante ang pagpalit og dekalidad. Kanang makingon ka nga quality good, labi na sa mga tambal nga atong imnon. Siyempre kinabuhi og panlawas na good ang nakasalalay, ana, di ba? Dapat sigurado nga quality good. Kinahanglan nga atong sutaon na pagpili sa mga tambal o vitamins, labi na sa mga papangguapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Maong dapat ayha ka mopalit, dapat sigurado sa kasa quality mga kasama. Dapat mangutana usata aron atong mabantayan ang quality. Pangutan-o nato, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nasudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga kasama, nasayod naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilab. Para dali na lang nato nga mahinunduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilab, quality ba na? Sa among pamilya, sukad kanyadto Unilab nami. Ngano kay akong naibawaan nga tanan nga mga tambal, vitamins ug papangguapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality good ay hapa mabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage.
2: Si Bianca de Vera ni, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. Si Bianca de Vera ni, kit-an kaayo ang kutis Silka nako with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
3: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: At oras karon alas 7:52 na. Sa dili pa sa Italia, dugan Italia sa mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palagang healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Alas 7:53 na, padayon ta sa ito mga balita, kapin 7,300 sa mga polis, mga sundao, ingonpan, uban pa ka mga tinugyanan sa balaod, nagsugod na, o gakatap din as nakwes na pulapo. Niyatong weekend, alas paghatag o siguridad sa umaabot nga ASEAN Summit. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: TYHP, Tatak! RMN Report.
7: Kapin sa 7,300 kalang security personnel ang ipakatap kamay muhatag sa hugot ng seguridad sa Association of Southeast Asian Nation kung ASEAN Leader Summit 2026 ngay pahigayin sa Sugbo. Ito nga Sabado, Mayo 2, 2026 ngay pahigayin ang send-off ceremony sa Task Group Central Visayas ASEAN Summit 2026 sa pagpangulo mismo sa Hepe sa Philippine National Police nga si General Jose Melencio Nartatis Jr. dito sa Mactan Sarayan sa Nagpain sa Napulapo. Sa kapin 7,300 kalang security personnel, 5,226 nini mga sakop sa PNP, kapin si 500 ang sa Bureau of Fire Protection, 250 mga sundalo, 200 ika sa Civil Defense, 200 sa Disaster Risk Reduction Management Office, 29 gikan sa Department of Health, 150 sa Philippine Coast Guard, 732 sa Presidential Security Command, 50 sa Napulapo City Traffic Office, 200 sa mga force multipliers, ug 2,850 gikan sa nakalainlaing logistics assets. Mato ni Nartate sa kisugdan na sa pagpatuman itong sa Sabado ang Task Group Central Visayas ubos sa Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness and Response masaligo ng Hepes Kapulisan Tibok Pilipinas nga makabot ang manampuson ng ASEAN Summit 2026 sa mitnasawayan na ang kapasidad sa Kapulisan sa Central Visayas lakip na ang mga kaabag ni ini sama sa EFP, Bureau of Fire Protection o guman pa tungo sa daghang mga international events sa sugmo kinisama sa sinulog ng ilang usa sa national event bin gisalmutan kini sa minilyon ng mga bisita ug ang miaging Asia Pacific Economic Conference kung EPIC Summit neto nga 2015 nga gipahigyan usab sa dakbayan sa Lapu-Lapu kun unsa nga security ang ilang gipatuman kaniadto mauro sa ang ilang himuon sa ASEAN Leader Summit 2026 gidugang sa PNP chief nga duna sila gipangandaman nga posibleng maghatag problema sa seguridad tulo ka threat groups ang ilang gitan-aw kini naglangkon sa local terrorist groups communist terrorist group ug ang criminal gangs apan sa gihimong assessment sa matag security command conference sukad pa sa bigin tuig wala sila makadawat og hulga sa mong grupo.
8: And of course we are looking at the different threat groups. There are three threat groups, no? The local terrorist group, the communist terrorist group, and of course yung panghuli is yung sa the usual criminal gangs. Itong tatlo na to as early as last year, and natural naman na ginagawa natin parati, and with that we don't have any threats so far na nakita.
7: Si Police General Jose Melencionar Tatis Jr. lakip sa kipangandaman sa PNP o sa mga security personnel lang himuunon niya ang alihok protesta sa mga militanteng pundok. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyo Man Arbo sa Mandiri YHP. Tata ka namin.
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
11: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
20: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
19: Wow! Alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
22: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang lamong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
21: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance.